Ai Maria, wetsa. Ojukira ngo weda no weda. Teba uliranga. Mwaya mwilo muta jukira joyo kumukumba.

0: era yafunye n'akatebe n'atuula mu dduuka awo kuba yayimiridde n'akoowa kubanga ensonga ezaasomeddwa zeri ensonga 31 obujulizi bwabaddeko ensonga 31 eziri musango ogwo gwa trizoni nga bamusomera kubikwa byeyawulira naye n'atabya kati buno obujulizi bulinga obuli ewaabeesije guli musango gwabeesije kati bamuleeteddeko bamusomereko kati mulimu obwo obumukwatako obutereevu bwebwo bwabu zino enkuŋŋaana zeyasoma kuba bakwalagananga ne musumba nga ne bamutuusa abamuweno ne bajja lwe baayagadde okugendako ewaabeesije baatuulanga wano ku PFF n'okuba nti ye pulezidenti ow'ekibiina ekirimu abo abantu abadde bakola ebintu ebyo nekyo nakyo kimuluma n'okufasiriteti nga bano abavubuka 76 abaakwatibwa ekisumu awo nawo ne gubanga gumukwatira awo kale nno omulamuzi Sarah Basemera n'ategeeza nti tamulinaako buyinza obujulizi bwe buli obuli ku musango gwe alindirire lunaku kumuyitamu high court atandike okubanga abitobya era Musegona yagambye nti kati wano wo wawedde okuleka nga babawadde edeeti y'okugenda mu high court temujja kuddamu kumulaba okuleka nga ogenze luzira n'osaba n'olaba ku musibe so emirimu gy'emakindye gyawedde katulinda lunaku lwanaaba nga bamusomera wali mu kkooti naye wabadde asaba yayanguyirizibweko olw'obulwaddi bwe so omulamuzi n'agamba ye takirinaako obuzibu bwonna y'omulimu gwe guwedde
1: gundi ye piro ye
2: mbadde
1: sinabakutukapiro
0: yayononeka era esala musala
2: ne bajuka bagisumulula
1: kati esaala
2: busaanaye
0: omulamuzi Basemera yasabya mukulu Segona ne famire bakwatagane n'aba prison balabe nga bamufunirayo endala kuba ye n'agamba bwababbo tebasobola bwabanga bamuganya oleeta eye gavumenti enamba teyinza kulemererwa leeta pireyo n'egimuwa kubanga nabo bennyini betaaga omuntu omulamu kubayagaye mwetaaga okulaba nga wendi munvunaane nange newozeeko so kati mukobole ekisoboka mumpe piro yange era n'omulamuzi teyabagambye nti balabe nga bafuna piro eyo naye nga twabyogedde
1: naye etweyanziza nnyo bwana Charles olwo lwabadde lutagajjo naye engeri gyekiri nti nno byonna bya kooti katulindirire byonna nga ebinaatambula kati eno avuddeyo agenze mu kooti enkulu
0: kyagundi netiwaaka omukulu kebbi Dr. Besigye gyayina ne balaks ez'enjawulo twalabanga waliwo akalulu keyawangula mu balaks mujjukira bulungi kati ate bulaba zino balaks ezisoba 15 nga zonna yali oludde amaze okufunayo netiwaaka ng'omukulu inikeesi azeeyo mukwatire eyo kyewuunyisa bwe biba bituufu kubanga bino allegations
1: okukwatibwa kwalukwago ku ntandikwa kwali kwa kutwala samoni era ne bamugamba woogireetera ogenda kukwatibwa ye n'asigala nga ŋŋamba ŋŋenda gireeta tebamulinda nakuseguka waka ne bamukwata kati ate bamukutte ate asanzeeyo gino emisango then nsooka ne neebuuza kubanga luli zaali samonis naye ate kati tulaba bino
0: emisango ebiseera ebisinga gibeera ne bagamba nti tumukutte n'abalala betutanoonya akyayinza oba baali bakutteko omukulu Obedi Lutale ne Dr. Kizza Besigye n'abalala kati okunonyeza kugenda kugenda kugema kugenda maso nabalabo babakwatira kati ayika
1: ono kumukwatibwa kwe bali bachanonya bachanonyereza kufuna bujulizi bumulumika kugamba ya yagwa bugwe mugapo za uredenga bamunonyereza ako kugamba yesi miro obunya ne anyway akatongere tulindirire tulabe kubanga jetuna ayongere okugenda maso bino ebino bijagenda byeyirula bijagenda byeyirula
3: kubanga muntu omukyala tava positive kuzire yakirira ati amangu
4: we okugenda switch zirambe kyetagisa
3: Mwanda
1: kasobera ne passport iyo ne visa ne air ticket
4: omushana tali nganze nzengane nyinzo okuzibuwalirwe nnyo ne omushana oyo
1: kubanga ikati public figure etaganibwa kufuluma kubanga afulumye enfunda nnyingi nga bwakomawo kateri embassy yinza mwekengera nti bwagenda tadde era bamutamangu nakola ki nagenda naye yes, wacha inzo kubei dawe nkola gane yomu ndanga wabwelu teya ukane nenga
3: mwana wa yabende na mpala mende na mbula nye
1: ngomu baka
0: anti bagamba mwaka abili mwe doktoba bili abili mwe sato
4: ne bili abili mwe sato
0: mwako kubu
3: beni nga kwa agante atubileke abakulu bajja kuleta obujulizi igwango liwa pati ya tambula genda yo
1: era jakulaga nti bannaye egwanga nalifuluma mwaka ogwo nalifuluma ogenda wano ne wano ne wano
3: katulinde faile ya mawulire gyowuliriza omuliza waffe omulungi mukulu Gidio njagala tutwaleko emmengo okubanga twategedde dda nti eteekateeka zitandise z'ebikujjukuba emyaka asatu mu esatu basobedde nga
4: Saabasajja Kabaka
3: Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kyokyo
4: atuuzibwa
3: lukoma nanta wetu atuuzibwa ku Nnamulondo
4: era tumanyi nti bwe tuyingira omwezi ogw'omusanvu guno tuba tuyingidde ebikujjuko ebibaayo nga asatu mu lumu omwezi ogw'omusanvu gwe yatuuzibwa yatuuzibwa mu 1993 ennaggala biwali omukolo ogwo ne Bishop Ddungu Kakimugenzi yaguliko era yawa obubaka nga bugamba bwa muzinzi kakati enteekateeka ezo zatongozeddwa emmengo eggulo Katikkiro yabaddewo okuzitongoza era nga tumanyi nti okujaguza okw'omulundi guno kugenda kukwatibwa ku kanisa ya watoto esangibwa ebweyogerere wali
3: okkirira bw'oti ogenda eri ku kampuni ey'omubisi omuzungu
1: omubisi omuzungu gwe gutyo
4: tebuka mulwanangalo
1: gwa byuma so abanajaguza bajja kunywa ku mubisi
4: era kati awo kumpi ekinya n'omulyango bajja kwenywera ku kyo ate era bw'oba otunuulidde ku mikolo kati guno gwa Bwakabaka mukolo gwa maanyi nnyo waliwo atayagala Kabaka amanye nti alina kye yakoze kati awo abamakampuni agabuli awo bweyogerera awo
1: ekintu kibasemberedde
4: bajja kuwagira kakati ebya enteekateeka ezatongozeddwa mwe mugenda okubeera nga okukola bulungi bwansi emikolo egyo bulungi bwansi atwalibwa nga mukulu nnyo era ejja kulaba nga kumpi buli kitundu kikoze nga baagambye nti okuva nga ennaku z'omwezi 17 si lwe lunaku lwaleero olwaleero okutuuka nga ennaku z'omwezi 3 ebikujjuko bino mwe bigenda okutambulira ebiwerako ojja kulabawo ko oluusi na tuziyite nga nsirika kyoto ebyoto ebyo
1: waliwo n'ensiisira z'ebyobulamu
4: nga bw'oyogedde ekitiibwa kya Buganda nakyo era nalaba nga bagambye abantu nti batandike kwaye ez'enjawulo okulukolamu kati kwaye n'esinga oddukola obulungi ndowooza kye banaatwala kubanga tulabye myaka ng'ebiri emabega bano Baganda Boys baatandika
1: okuluddamu era ne balutambuza amawanga
4: wano wennyini ne bategekawo gyalinga mpaka bwezityo nga mulimu ne kwaya za wano kuba gye nsinga okujjukira kwaya y'erubaga St. Charles Lwanga yali mu mpaka ezo era neekola bulungi nnyo ndowooza baagamba nti yasinga okuyimba baali ku Serena awo kakati kuluno bagenda kubanga basabukulula oluyimba olwegundi empya ebisoko ebisoko ebyayongeddwamu tuyita tutya ebirala
1: ebinnonogo
4: ebyayongeddwamu
1: ne bannamawulire babawe omwaganya nabo baveeyoko ne vajoni yaabwe
4: okuluyimba
1: okuluyimba juzi minisita w'amawulire ne tekinologiya Justin Kasule Lumumba yali ku media center awo nga azze okwogera ku kabineeti bye yali esazeewo munnange nga basooka beefuba akafubo nasenkulu wa media center essengejjero lyamawulire Alan Kasujja nga bamala bavaayo bwe bavaayo nga baleeta muwala atandika kuyimba nyimba za ggwanga aluddeyo kati nga bannamawulire batandika okwebuuza ate oludde eri atozza ate kati
4: mutandikidde
1: mu kuyimba then kikigali Kasujja ng'alangirira nti okuva ku lunaku olwo okweyongerayo
4: bannamawulire
1: bakuyimba nga nyimba z'eggwanga n'oluyimba lwa East Africa
4: nga balondayo munnamawulire omu yabakulembera
1: nga bayimba kati nga bayira balutandika baamala okuluyimba nga bagattako ne luli bwe zigoberegana baali bakamaliriza bannamawulire
4: ne bayiwaiwo ekitiibwa
1: kya Buganda
4: nekoleera
1: nga luggwa kati Kasujja yali agezaako okubayimiriza ne basigala nga baluyimba erwaggwa ne minisita Lumumba n'asitula ekyebusoga yayimbako sitanza bbiri ndowooza endala n'azinoonya nga taziraba n'amala n'agakati owekkalamu jja jangu nga taliiwo n'amala nagaweekabaale yimuka nga naye taliiwo oluvannyuma n'amala n'agaye bannaaye teziyinza kuggwayo kati tugenda kuyimba nga bbiri olwa Uganda ne East Africa naye nga ekyo tujja kukola ki tujja kuyimba
4: kakati kwojja kiri nti ne bannamawulire nabo kubanga kwayo kiraba nti
1: weri olredi sikuula nga baleeta
4: kituufu nnyo kyoyogerako kakati mpoza kiyinza okutujjamu bannamawulire nti ebinnonogo bye baataddemu bye biyinza okutulema naye nga ekitiibwa kya Buganda tukimanyi era tukiyimba bulungi nnyo naye kati ebisoko bye baataddemu n'ebinnonogo ebyo bye biyinza okutuwe bayinza otusingira obubonero kakati enteekateeka eyo y'oluyimba ekitiibwa kya Buganda ekyo weeri okulaba nti basabuukulula era nga Katikkiro yagambye nti omwezi guno gugenda kubeera nga mwezi gwa nteekateeka ezo kakati baaleese omulamwa ogutambulirwako ebijaguzo by'omwaka guno agamba nti
1: tube bavumu
4: nga bwe tukuuma ebyaffe
1: ebyaffe
4: byebirimu nga biri wakati ebyaffe ebyennono enyimba nga wakati oluyimba olwo enyambala
1: amasiro okulanya nga okwo olulimi neeyisa yennyini
4: kituufu nnyo so kakati ebyo byonna bigenda kwetoloolera omwo ndowooza omulamwa gwe bajjayo mulungi nnyo kyebavudde bagala n'okulaba nti ekitiibwa kya Buganda kikola ki kyongera okukuumibwa kakati tulaba nti wajja kubaayo ekyoto ekyoto ekyo tukimanyi nti ekibaako okuba kubuulirira abavubuka so kati mu bigenda okukolebwa mwe batadde n'okuzimba ekisaawe ndowooza baatunuulidde nti obwakabaka bugulamu ndowooza nabwo ekisaawe kubanga ndowooza obwakabaka bulina ekisaawe kyewankulukuku si kyabwo wankulukuku oyo
1: baatugamba baagala kuzimbayo bisaawe
3: beeni oyo n'abalikira sente ziva mu
1: buli saza
4: kubanga kyembadde manyiko kyo ebuddu baatandika ttaka weefube era bo buli mwaka kati wabaayo emisinde nga jo gyebuddu nenga jitunulide kuzimba kisawe era ettaka weriri basenda kati bali mukuteeka teeka kisawe ekyo so Pookino atera okulembera mu teeka teeka n'egenda maaso kati ebisawe na wano bwe babanga bagizeewo kitegeeza n'ekyaddondo nawe waba wafuniddwawo ekisawe era ekinayambako kubanga ebisinga okutawaanya amasaza gano mipiira gy'amasaza era ebisawe ebyo byakupangisa ono osambira kati bw'olaba ebuddu nti bali mu kuteekateeka ekyo Masaka Recreation Ground kiri mu kuzimbibwa kuba ekyo
1: kya gavumenti ekyo
4: kya gavumenti
1: ez'ebitundu
4: kya gavumenti kubanga kya sitaawo
1: kya
4: kakati kereziya yerina y'ekisaawe Masaka ekya Kitovu Sports Arena Bishop Jumba
1: kyeyambe
4: bakikola bulungi
1: kirina bugwe
4: si kizimbire ddala nenga kirinako bugwe bakiteekateeka bulungi era waali omukolo gwa Bishop Jumba ogw'okumutuuza ate yemu kukizimba bagamba nti ye yennyini yakiteekawo ekisaawe ekyo ng'akyali Vika General ng'alaba mu Masaka masomero tegalina bisaawe bagamba abaana bafiirwa ebitone kati tuteekewo ekisaawe kino bajjenga waakiri basambire wano mpiira baddukire wano kibayambeko okuzimba ebitone byabwe kati kyekiriwo n'essaza ly'ebuddu kati mwerisambira nga bwebateekateeka kiri kye bali mu kuteekateeka so kati ezimu ku activities ze batugambye ziri mu kutunuulirwa mu kujaguza kuno okw'omulundi guno ogwa 3/3 ogwa matikkira
3: faida ya mawulire gy'owuliriza obudde bugenze naye tugende mu byobulamu
1: olunaku olwajjo gavumenti ng'eyita ministry y'ebyobulamu yalangiridde nti omulwadde abadde asembayo mu ddwaliro wano emulago mu Mulago Isolation Center oba bwe bakuumira abalwadde ababeera balwadde balumbiddwa ebirwadde ebyo ebibalukawo ebitiise ennyo ebyo eby'amaanyi ng'ebola mamba ga covid abo bwe babajjanjabira wabadde wasigaddeyo mulwadde omu teyali atuddwa mannya yadde ekikula yadde wa gy'ava ne bagamba nti abaamusiibudde bagenze omwekebejja mu nnaku zonna eziteekeddwa okubeera nga bamwekebejja
4: abeewaabwe tabamanyi
3: lwaki ate omusibe ye mumwasanguza nga
4: omusibe lwaki bamwasanguza ebiseera ebisinga bagamba nti
3: abakyateeberezebwa butebe
1: aba ateeberezebwa
4: kituufu aba ateeberezebwa
1: kyovolaba naaba abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baali bavuddeyoko n'ekiteeso nti kebere poliisi eno teyandi paleedinze nga basuspects babeekutte yadde okwogera amannya gaabwe ne gatukutte mukaaga oba tukutte omusajja ku kyalo kino mubbi ekyo ne kiggwa naye nga tebanjudde okutuusa ng'akoze eki ng'akakasiddwa nga gumuse mubbi oyo ye nebamwanjula nebamwanjaza nebamwanjala eri abamawulire so bwe batyo naye munaye byalinga ebigirawo naye nebimala nebikola ki nebizikira so mu mbeera eyo minisita Dr. Chris Baryomunsi ye yasiibudde omulwadde ono yamaze ebbanga nga ajjanjabibwa n'ategeeza nti abalwadde Uganda yo yakuŋŋaanya omuwendo gw'abantu 218 be basobodde okuwona 2 bokka be baafa ng'otandikira ddala ku oli eyafa eyasookera ddala yali Kibuli balyoke baggalewo nga tunaatera okgenda ku lunaku lw'abajulizi ennaku z'omwezi 3 oyo eyafa then era waliwo n'eyafa omulala naye bonna abaafa si bannayuganda bombi kati 18-15 bakongo kati ku 18 abo abawonye 4 ku bo basawo be bannayuganda kati omu yali ddereeva be 5 abannayuganda abaalwala mu kyo tewali mulala n'omu yalwala era nga beetegereza bano bebayita be batwakinze ababeera n'abo abaalinaanaganye n'abo nga 10 nga bali okke nga nabo tebalina buzibu ne bategeeza nti nno naye ekyo si kyekikomekereza ensonga eno kubanga amateeka kuviira ddala ku kitongole kya
4: kyebyobulamu
1: ekyensi yonna bwe musiibula asembayo mulina okubala ennaku 42 okukakasiza ddala nti tewali n'omu
4: muzeemu kufuna.
1: Aha. Kakitegeeza okubala kwatandisa jjo mpaka ennaku 42 we zinaggwera we ziggwa nga tewali n'omu gwe bafunye nga balangirira ekirwadde ky'ebola tekiri mu
4: ggwanga.
1: Babuuziddwa sente meka ezijjanjabi bali
4: naye kituufu kubanga tebaatuwaayo ku sente ezituyambako
1: ne kyetwagala okumanya kati Dokita Chris engeri gye yaakajjanga mupya naye ate mu kabineeti abaddemu anaagaye kyamazima pamane sekuritale taliiwo
4: manyira asinga okumanya
1: ebyo era ne bagamba atulengera anda sekuritale kubanga ono abeera mumyuka wuuli wuuli yabadde aganya okujja nio nga sebo tangu oyogere akasente era najja musajja wattu mukulu Kenneth Akiri n'agamba gavumenti yamala awo n'ekwatakwatayoko obukadde bwa ddoola 5 5.5 million US dollars bwe buwumbi nga 27
3: Uganda kubanga njukira mukyala Diana yagamba twetaaga obuwumbi nga 9 tekewo
4: senteyokuboda tebazisaayo
1: ndowooza ekyo kyonna baakikola engeri ekirwadde gye kyaliwo kati nga tebamanyi maanyi ge kigenda kukozesa kwe kugamba obuwumbi 9 naye we tutuukidde nga ziringa US dollars 7 million eziriwo kwegamba zebasobodde okumobilizinga okuŋŋaanya okulwanyisa ekirwadde kino ngezo 5 zo zikozeseddwa naye nga ndowooza wakyaliwo okaawo akasente akaliwo so abwekito bwe kitambudde bwe kyatambudde olunaku olwajjo
3: za kubanga amabulire amalungi kwe kulaba nti nno n'abadde omulwadde yasiibuddwa kati obunkenke kuba bukendedde naye buti mwamubuuzizza ab'ekongo kikyali kitya bakyajja ensala ekyaggaddwa bajjanjabirwayo eri kitya
1: kati waliwo gavumenti minisita yazzeemu bw'ati gavumenti ya Uganda gye buvuddeko awo yakola endagaano yakkaanya ne Congo jineya ye ya Congo era ne bakkaanya nti gavumenti ya Uganda eyambeko Congo mu kulwanyisa ekirwadde ekyo nga gavumenti ya Uganda n'esalawo ekwata abasawo ab'e Uganda ebatwale Congo bajjanjabe kubanga kiraga nti e Congo balabika balemeddwa okujjanjaba so Uganda kyegenda okukola kwe kukwata abasawo wano ebatwale gavumenti ya Congo
4: yebasasula
1: ne Uganda egikwatireko
4: ennaku ezo nalaba kitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna wammanga kifulumiza
3: naawe
4: walina okubaawo akasente nga kawera
1: era ogenda
4: gundi toyiwaawo obuyiyi bulamu bwo kubanga oguba ogenze mu bulabe
1: kati awo ogenda kuwulira akakokola gundi tombuuza togenda kuba ku lisiti
4: eno kubanga n'abasawo tulaba badde neewuunyizaawo ti omuntu wadde waliyo gundi naye nga kyo obulwadde Congo bukyaliyo kubanga kisomako emabegaawo kitongole ky'ebyobulamu ekibinsi yonna kigamba nti Congo yo kikyali kibi nnyo era ndowooza kwe kusaba Uganda ekwasizeeko bali basobole okujjanjabamu
3: yekwasaawo nawulidde nti nno n'omukulu Trump yawandiise ebbaluwa
1: byannemye okukakasa ebyo
3: tugenda Gaza buli kimu Uganda eyo yeyinaabasobozi gibalagibagenda
4: anti byekozeeko birabwa olabe Somalia waali wagandi kakati tulaba ne South Sudan eno newankubadde wakira era ne balukamu naye tulaba nti Uganda era esobolayo olaba bwe babatwalayo ogenda okuwulira nga lusirise
3: faire y'amawulire bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tukwebaza sebo naawe nnyo
5: faire y'amawulire. Wajuso surira mawulide Ngawe gaba de guro limu Fahiru ya mawulide Wete wetambute Kubredi ya sabiensia Wagidua Esomaru ya St. Mary's Primary School Busabala Elisangibu nagala mamusazali elugasi Litu alaba na abobu wala na abobu lenzi Rango kwewa ndisa kwa tani seda Litandikina kunasalo kutusa kupisefeni Omuzade Wado teke de teke domo ana Hatida muteke teke ngomutu wala ku St. Mary's Primary School Busabala Elisangibu nagala mamusazali elugasi Kubakunoti msambu tanu emu Msambu mumusambu Asatu mumusambu Kumina munana Oba kunoti msambu munana tano Msambu mumusambu Asatu mumusambu Kumina munana okumanye bisinga wo
6: Nyanze lucham zi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School. Napinye sanyu nga MTN banku evident banku de school fees. Na so sebi wakanya. Nebe na labi bendagize ne sokala nenda ben namba je bakoseza bato ojuga mandi te pewa laba pere je basindika. Aine basa wa somi wa Kisoso Parents nanku vile simu. Ninyongero kaka santi wa biadala.
7: Echo chenyini, wangula school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakolesa momo, gali no mukiso kuwangula vani, kone vila vila nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: Yabia oga.
1: Nga we bajira ono deputy ono na.
0: Ebo kaba gundi bo kaba karuru kaba fili
2: and fair.
1: Ate mupira.
0: Mupira.
2: Era gube
1: ya pure.
0: Eba fair pure. Baba banyize bombi banyige. Aha.
2: Eh. Bagaye ono nti byatandika bitya. President Museveni ye yasoko kuwandikira Kaliso Liso anonyereze ku nsonga eno nalagira abakungu mu ministry bajira badda ebbali. Mubaruwa ye yagamba nti government yewola obuwumbi lukaaga okuva mu African Development Bank okuzimba oluguudo luno wabula mu kiseera kino abakolako ebitundu ana ku kikumi ate nga sente zaggwawo dda. Kubitundwa
0: na yana gegalwa gebakola
2: nga agugalaba
0: okuwala katako okubawa okubugula kubola ba yulina okuyita bavugula bulungi kawo zaggwawo dda
2: ne batuma entuumo z'ettaka bagenda bannaye bantu mmwe
0: zaggwawo
2: zaggwawo dda
0: ate nga zaali zikubisibwamu emirundi ebiri
2: okusinziira ku pulezidenti ababbi mu ministure baakyusa ekkubo ne balijja gye lyalina okuyita ne baliyisa bo gye baali baguze ettaka bo beeguza ploti eyo bagamba ne
0: kubakikola bakikola
1: kane banaga abantu nga babala
0: bakikola ate era n'ekirala kye nawulira oba kituufu oba si kituufu nti baba oluguudo luyinza okuba nga luzze nga lugenda kuyita mu lutobazi kakati jukira mu lutobazi teri gw'osasula kakati balusika ne ludda eno mu bantu lube nga luyita mu bantu
1: babeeko gwe basasula
0: babeeko
2: bafune we baliirako
0: embu mbu bafune kwe baliirako waba luyita mu bantu eyalifunye ekikumi ayinza okufuna ebisatu naye era gw'ofuna kikumi kyo gwennyini ttaka ofuna kikumi kyo kakati bw'ogamba nti baalugula luyite mu poloti zaabwe kisoboka nekuba nawulira nabo bennyini nga tebaagala nnyo luyite mu lutobazi kuba balinza odda kubanga olina okuyita mu lutobazi
2: oluwanvuawo
0: kati balusika
2: mubantu okay. Batugambye wano tweyongera yanti. Abamu kubagala obwa ssentebe bwa ero sibaganiddwa okwewandiisa.
0: Naye kakati wali okubakunya abantu kyetaaga n'onyweza banywezi. Because poliisi erina esobola okukukwata ng'ekuteebereza.
1: Kituufu.
0: Ekyo poliisi bagikkiriza. Bw'okulabaawo ngaawo omaggula amaaso bw'oti bw'oti. Muno tabanga omubbi esobola okukukwata
2: kutangira okuzza omusango
0: neekuja neekutereka neekunoonyerezaako ekyo kikkirizibwa kakati ne bano baali bakute naye ate
2: kubanga wano batugambye
0: owoku ntiko nga simuwulira
1: owoku ntiko kati
0: kati bano bazannya ddiiru nga minisita tamanyi
1: kuba
0: minisita alina okugenda n'alambula bitambula bitya
2: kubanga luno oluguudo nti lwalina kumalawo obuwumbi lukaaga nga kati ssaawa zino lwetaaga obuwumbi lukumi mu bisatu
0: olukaaga luli
2: lwaggwawo
0: kakati bw'oba obakunya ne minisita
1: omuyitiramubamutaddemu ministry kuba kati eyo yavuddeyo ewo bamugyeyo minisita Katumba ali
0: ludawabakozi
1: wabakozi
0: minisita Katumba ye yaliwo
1: temumuyita kati waliwo byamukama waliwo byani byamukama fred
2: of course tulina kuyita omukadde
1: katulina
0: kutuyita omukadde temumuyita
1: muleke obikyusiza
0: owaye adde simanyi nti biri mu jjeno
1: naye ate omukulu yatugamba yakyasinza obutiitiizi ye talabanga ku jjeno mutiitiizi
0: mwali mwagala ayimirirewo
1: yali agamba nze zino sikirabangako jjeno omulaba ng'oli mutiitiizi mbu ye tamulabanga
0: luli lwe gaavuga
1: nabi yali kugundizaawo
0: ngaai muleke munange
2: eryamuyisamugajeno
0: mumuleke
1: kale
0: tuweba ssentebe
2: abamu ku bavuganya ku bwa ssentebe bw'ebyalo n'okubeera ku bukiiko bw'abakyala batuuyana bwe zikala olw'okugaanibwa okwewandiisa olw'emisango gye bazza obutabeera na sitampu n'okujjuza obubi empapula omumyuka wa ssentebe wa Nansana East omumyuka wa ssentebe wa Nansana East 2A Asadu Kiwendo wa Nuupu yagaaniddwa okwewandiisa

0: Eda chika musambwe za kaita kusawe bilezo kumachago na kuruwa lero tukwaniliza na tena musawa ya feendala bamuita King Saha Gambi enti pitu mopitu we mopitu we na omu chima mopitu ate ya mblocking mopishikishi ate bu
1: na ya King Saha
0: waliwo eda nga tusoma abana umanyi bibayo mumasomero babaso mela mumasomero nga gali mixed
1: ate nga mukuze mani abantu beda baso manga bakulu miaka kumi ngalwa ingira P1
0: kati nze njogera mu second bino wengi njogera mu primary tebyali yo mu second reno mu high school kati ngabana wabiranga yo coupling na yenga tekirizibwa bana baka nga ne class ekimanyi yo kabasha
1: ne
0: kati nga mubera kati kati abana abo babiranga mbunga bamanyi mbu bwe bali tuke eno mubambi bajja kuba bwoni
1: ani abagambye wili kwali kusoma
0: bona osa
1: ana katonda abamugeza gaba kutwala kusoma
0: osanga mwana na mwanje yali ne yekirumira nga kirumira aliyo nena mwanje no babu aina abana nga mushambu awo
1: nga ne bwomusanga aina jawaga
0: era bwe mweza ngeyo omubuza abaye namwanjo muulizako
1: muulizako
0: awe na ye abantu abatusangane familia zafu osanze ni mukyala wa notandiko kumbuzo aba wala
1: besome ya kati bibi esome babi
0: yakola kati kagundi
1: Maria ali kuchi
0: miaka 2
1: emabega Maria jeje
0: ne kati kamboze okipendi abakazi bafe bibanyiza kati ubonje gachi
1: kati ati nze nyigira dala no nemvako
0: ngalwachi
1: hata no kino kiri mu pa kitonde tekitaga na kumbuza lwachi
0: ebe miaka 2 emabega
1: era ntandi koloza ne nga yikati miaka 2 emabega omuntu ono yakola bwati ne bwati
0: Nzenga sikubuza.
1: Obutambi budda.
0: Zena kusanga anja.
2: Program sagala galamide.
1: Amasa ko tubuli enteekateeka ya gulo kubanga. Bwe njira bye mmengo ne ngamba ato bawo lwene yangu amanye enteekateeka ya gulo eyo. Bagamba kuli yo mchalo yo Ruth nga ali akagireeta. Nga bagamba mbu ya bagagga mbu ate bakusaba ebyapa simenya kola bwoti toko tuitire mukao.
0: Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ya gamenti okuwagira n'okukulaakulanya emirimu egikolebwa abakyala. Limu kumakubo agana tumbule nkulaakulana mu Uganda ku speed empitirivu singa kusibwamu amaanyi era owekitiibwa agamba nti abakyala abaliko emirimu gye bakola amaka gaabwe gabe masanyufu kuba tebalina kusooka kuyombera ssente z'akameeza era eno enteekateeka ya gulo abagitongozza mu Buganda wonna egenda kuba etabaala
1: ndoza mu Buganda watunafunira kasente na ye nombo basaba ebyapa simanya bakola chika akati kola bwoti
0: emabega keno wano ku radio wenyine twakyazaako omukungu okuva mu gro na nyonyola yanyonyola ebintu byali bingi
1: ngabiro byatulya si bituufu
0: ngibintu nga bino bibasaba ebyapa tebyaliko nga goina kuba na business yo ebyebisera nga abantu bakyalina obukonteina bwabwe era kwe yali asinziro omwami oyo mujjukira na nyonyola bali babiri n'omukyala nga banyonyola nti gwe kasitobeera nti wokolera wali mu mateeka gweleta ndaga muntu yo omukyala ne baluwa baya LC kwokolera bakuwe sente ebintu byali byangu nyonyola gyali yabinyonyola
1: nalabako anyway social media siye gundi gyo sobola okwesiga nti wajijja kama uyo nene nalabo omukyala ku social media nga agamba nti banne bye mutusaba nga bisuse yatereta ebyapa eno mutu gamba sente nyangu ofuna nebo tuke ate sente nzibu nyo ne batuka n'okugamba nti bagagga be bazifuna
0: atera
1: omwavu tazifuna
0: project ingeno bakeko wansi basomesa abantu
1: kati keze mu Buganda manyi kati kiro ye kintu akivuga bulungi
0: mu manyi nnyo mu mobilizing
1: keze mu Buganda wano kati awo sente zitwandi zifuna mu butufu bwazo
0: ate nga olaba na amagoba ge bali bagamba
1: simanji
0: naye babikalubyamu abamu ndowooza
1: oba nabo bazeeyagalira
0: omanyi gavumenti etaddewo ebintu bingi ebikulaakulanya abantu naye oluusi bano be bateekamu
1: be
0: bafuuka ekizibu
1: era nzikiriziganya n'abagamba pulezidenti si mubi naye abamwetoolodde
0: nzijjukira maama Janet Kataha oyo era ayina pulojekiti gye yaleeta k'emabega eyo nga era y'abakyala bagiyitanga batya
1: saagimanya
0: Wajimanya? Eye yalimu nigi na sima ya bichi. Waluwe bintu ebyo. Waluwe... Njeda bide. Moja jinsi jukiza kama jijukila. Eda yali ya sente. Wewole ya kasente. Ogirebu oti.
1: Mwanza atenda laba koro ya waboda boda wanairubanga. Nga wada waboda boda pichi. Ne sina anteka teka ya mama jenalimpu lide
0: etuwanga
1: fesenta machari
0: yaliwe mabika miaka jieto olo demu nenga yaliwoko na hiru ugendo kula banga machari dati wavu demu burunji nyomu wavu tenga tuwagala nyomu charu na vina haka senti chara baba na haka senti
1: mumaka kakuteka kubuke nke waka meza oita mbu yisi sweet
0: ziramu chara taina muka senti taina cha ngamba
1: taina cha kugamba nafo watuli nafo mami taina muka senti taina cha atugamba Mana tu wako wena kutuwajila ila mbazade batupe tuwari abu vi tuwari ambala abu vi Kati yesa watupe nunulile
0: Ife Mwenulile mufe
2: Kuchogela kuchi Kuchogela kuchi Ensonga nyingi sibabu Noku kuba genye vila uso kumbalaza Neku social media wuna Kuba kunji nyo Na yego chogela kuchi Chogela kono bufuna njisiwa Tumanye woyimidite Kuchogela kuchi Muprogramu sagala garamide
0: Aneti virunja bada inachagamba ono tetuera bidemu Of course baliba tajetinga omuchala Aina business entono Abachala baina bu business optono tono Sente zitali waguruwa wagulua milioni bitano ezili wansi wa milioni bitano na iba chala bameka abalina business ezipana na kubo ezio
1: batono
0: katibi bali batajeti inga abalina business entono tono
1: yes batendebe uoleba zeyo
0: yes
1: aha tugende jeje
0: omulamwa gwa lero lwero lwa kutano tugenda mu weekend
1: yes
0: gwa kwefumitiriza abazadde tuulirize nnyo
1: mpuli ate gwagala mu bed mulamwa gwa lero wandi kujje mu bed jeje
0: Mkama wa producer ya gambe ino kubamu.
1: Bede ino kubamu. Katu kendele kumateka ka producer.
0: Hey, ino kubamu omudigido.
1: Omudigido.
0: Tho omudigido walo uro uliranga. Gweta gobu tabamu nyo. Okay. Koti ya nkuru mu district EMPG. Esindi so musajia Godfrey Mudika. Miaka anamu gumu. Mukomera. Akurungule yobu na mwe wona. Bwasi gaza kunsi. Lwa kwe ganzika kumuwara we miaka kuminena. Na muoru buto na musiga na kauka kalita obrandibu wa mkenenya. Kuroo kusatuluwa weekend, omulamuzi Dipa Vama, yeya singisiza seduvuto ono, omusango, oluvanyumaru obujulizi bwonna okulaga ngabu muruma. Miaka anamu?
1: Anamu
0: gumu.
1: Omwana wa kuminena.
0: Kuminena, mwarawe.
1: Mwarawe.
0: Ndewoza, biombibi chamu.
1: Biombibi chamu.
0: Mwana
1: muto, ate mwarawe.
0: Kusobole chitebeleza. A reporter ya polisi yangu mbili ya bili mwe tano.
1: Bili ya bili mwe tano.
0: Eraga. Ndi emisango omutuwaru gumu. Mubina. Muche endamu esatu. Eja defilement. Obejo kukaba sanya abana. Abana makumi ana. Batu usibu wako gobulisa manyo. Obaba kabasanyizi wabazade babwe. Amakumi ana. Baka basanyizi wabazade babwe. Eno report ya bili ya bili mwe tano. Omwaka gutwaka kuba amabega. Kubana, omutwaru gumu mubina muchendamu basatu. Baka basanyizibwa.
1: Basadebabu.
0: Abana omutwaru gumu kwabo menkusomede. Then abana omutwaru gumu mubisatu mwabiri munana. Bana babu wala. Of course. Bali abalala be balenzi na iba tono. Na iranga nabo. Chichamu kaba sanyo mwana. Yes. Oba mwenzo oba mwana. Abana chikumi chenda muomu. Baka basanyizibwa era nebasangi wanga basigidwa kauka kamu
1: kini. Chikumi?
0: Chikumi chenda muomu.
1: Chikumi chenda muomu.
0: Omwako guwede.
1: Very infected.
0: Na kauka. Kati chino tuchambale.
1: Era tuinachambala wambazi.
0: Omuzade na dalo muzade umusajia. Chikuata kwenye chino. Omwana uo, miaka kuminena, obi miaka jona. Kastajiba angajiri wansejo, ngate mwana uo. Echo chikulu nyo. Tebedeza amu. Gwe ulire umutima goche kukugamba. Gwe wenyini chambali, umutima go kukugamba chi. Kumwana uo. Bozibidiza buoti. Obane uweba kumuliri, buwa na otula mkatebeka uotu di. Uwa kumulimo guwoli. Omwana uo. Owe miaka kumi nena omuwala soko mtunuli de bwafana nayi wakabo wamuleseyo obabu walesenga agenda kusomera mulabe bwayamba deka uniform ke tunuliro mwana oyo bwakomawo okuva kusomero ngadde waka banga ave waka ngadde kusomero mutunulire ku machanga akero kubuzaako wasuzoti atata wasuzoti daddy mwana woyo bwafanana nechinyegenyege
1: gwejo chije
0: je kiva ku mwana wo owe myaka 14 obe 18 ne bwejiba 2
1: ne bwejibana ekikulu wano point eino kunotingibwa mwana wo
0: ate muto
1: yo daughter ate muto anti katola wajeje Stories nezimu.
0: Wade mtu fogamba beje fe.
1: Yes. Stories nezimu zikuzizizi.
0: Hey.
1: Bobe rango limu zade nkatinga wanogwetuli. Hey. Zikumala mua amanyi. Nuhuli anga tuya gara zoge lako. Nenga toyo ino zoge lako. Echirunyi tata baamu salide. Tata wa miaka na mugu baamu salide. Bula mbebo nanga limuchi. Nga limukomera. Nuhi katulivu zeba zade banafe. In fact jeje che chivuzo chobuzo. Chiche chandi badechi walidi zomu zade. Okukaba sanyo omwana gwazala. Jeje. Oba enkuba etonye oba musana gwase oba tatu maze miaka 9 oba maze miaka 10 tewali nsonga neji joyinza kutua etumatiza kweka katika kuchi
0: kumwana
1: teli yo nsonga neji josobola kutua gwengo muzadde josobola kutaka no ganti yine yesimba eyampaliriza okweka katika kumwana gwenzala banna abamulimba muswaza.
0: In fact, owoluganda yenna.
1: Owoluganda yenna.
0: Tuwakula kera wane mbozi, yali jajja. Yakawa sanyaka
1: muzukuru.
0: Nenbuza, jajja nabachi. Because fe tuwakula jajja, nga jajja ye jajja.
1: Gamba nga jodukira for protection. Ne waba ucho nechikukanze. Erodu kajajja naga jangu wabakuwa no mubulili wangi.
0: Nga
1: jeje nebwa kuito batata na gama ha eyo vayo jango
0: sile wano
1: weba kana omutima gumu kubango manyofu zenani
0: kubanga katika basa abazadde abachala mutandise no ngatonera likira nti omwami wanga agenda gende ya nauza bakaza abalala otandise no kumwera likirira kubana
1: be because yo mutima gwatu janga baba sanzu
0: mujibuga
1: bajja bafe
0: kati YouTube mwagambe cho kali tuchita na yekati ne kubana
1: era tutundu go mutima
0: tata owulira otya muli ngotunulidde omwana wo like kiki ekikujira mu omutima gwo guba gukugamba ki
1: jeje oba kati olwokuba musajja alumbwa yeyo musajja talumbwa yeyongedde nnyo
0: nyinza obuta mu mwesibaako nnyo abantu bano kubanga talina kyakwewolereza musajja talumbwa yeso omukozeseza na ye mu byonna byagenda okutuma mwana wo
1: ye talumbwa kubali abebali alumbwa kubana bana
0: talumbwa takwata bwongo
1: ayina
0: kitundu cha kwata
1: yes era kikulagira mwana
0: kubanga obwongo busobola kugumikiriza obane bwesonyiwa naye ku mwana wogwe kuolabira okwemalire jakirizi oh my goodness banaye katude oluvanyuma lwobaka buno kuziro musa 55 ana kinana musa 73 ne 0788 ana muenda na musa 02
2: program sagala galamide
3: amanya nzeru cha mzi Frank ndi mzadde wa Chisoso parents primary school kapinye stanyunga mtini banku evidently banku de school fees na sosa bi wakanya nebe na labi bendagize nesokala nenda ben namba je bakoseza bato ojuga mandi te pewa laba challenge ba sindika aine basa wa somo wa Chisoso parents nanku vile simu ninyongero kaka santi wa biadala
4: choche njini mwangu ya school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo atenga na ama somera kakoseza momo gani no mkiso kuangula vani kone vila nkumu o sobala no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: 60. Mangi mangi de garaga de mutegede. Ibo mwana bwa kuma ku kigambo nti nsoma. Na ama ama ni ganzi kwa kabati kola ki? Gambuja. Ni yomuntu wa P5 mwana P4. Muna kubu oyagala kugusa ki mwana mu kyagenda kugusiza mu ndaba tegele nsoma za bese chikuru. Opi P5 gusa ki?
1: Talina.
0: Ukuna nyo dwa kusumia 60. I'm going to go to the experience. Basabire musabire kwa bikugwako banange
1: bikugwako
0: muti abaliza kambere burundi
2: kale sebo rumuka basa twali eyo kajansi side ze kajansi tulina event ya Yesu miro jetwali tukoze yali party from party tugenze performing ira abantu abana nino muimbi gari ngenze naye kati nga ne sound yafe yakoze kakati tutuka ku event kati gwe nalina ye Netuimirira awo twali tuimiridde bwe tuti ategereze embeera tulaba baana bambadde biki
1: yes
2: nangamba jejenti wangi ulaba baana batambula awo yali msajja mukulu nangamba eryo komera
1: eri tambula
2: nangamba obalaba tubalaba nti bambadde engoye bakoze obuviri
1: bagize mimwa naye
2: era nga bwoba tunuulira olabanga bwe mulimu
1: mu size yemu
2: naye nangamba nti kati gwoyina erinnya ery'okuprotecting twali tunyumyamu
1: yes
2: naye obalaba ne bw'omuyita buyisi ne bw'aba sisitawo
1: yes
2: kamera zonna ziba zikulaba
1: ziri kugwe
2: kati baagala balabe kyekiddako nangamba eryo komera
1: Kati yomo tufu.
2: Kati abo sina baluganda lwa wange.
1: Yes.
2: Na kati ono musajja mukuru. Ye ali kumuwalawe. Gwazala.
1: Ensonga eno nga tugenda mu weekend jeje. Abazadde bonna gye bali bajefumiitirizeeko.
2: Nyo.
1: Kati bino betukera okudduka ewaka. Omuzadde omusajja omulekedde omwana. Omanya agenda banaza. Abambaze.
2: Tata waba.
1: Atwale ku ssomero. Oli mugumu. Ogenda okuwulira ntata. Mana. Kwega. Neze singa na ino
2: buyinza jeje.
1: Anti munanga katuluba bala anti bato. Haba nangaba nubachari. Watu mwana wapi 5 simu kuru.
2: Kubanga tuwalibadete chisubi. Anti tata wabana ina ni chintu ichirele cha ilu uri zo mwana
1: we chisuka. Masa wana nukumu wabamo P7.
2: Yes.
1: Kubanga uno daddy we. Mwenye bubu ya ingila secondary. Hawa inzo gamati kati omwana.
2: Akuze.
1: Hawa unamula gila bula kati yangu wakwena haba. Unaza bano. Uchitegera. Na ye kati okubanga ate.
2: Tata. Omwoyo ogwo gukuvaawa omutima ogwo gundi
1: omukulu gundi tugende kale soko okay. Kwatoyi
2: wanje
0: halo
2: wanje sebo
0: mwana tuwereza
2: nao kuuliriza sebo
0: wano maka pausa utaka silombe nga bulijjo
2: ye baba
0: mwana ya to musajja yonga kitalonyo yakoze atenga yatuswaliza nga senga basajja banne
2: we muse baba
0: neka teyo sitani ke yamutumye kugenda kwebaka ku mwana wo banange abasajja twebereremu Omuchara wabanga siti za kulese na abana ba mwemu yonki. Which means you got final asiga denga kuma abana bo. Bana ikichini. Kale mwema tuweleza.
2: Kale baba. Ebigamo waluru wikugwako.
1: Wikugwako. Nze nanga vini wikugwako. Sima nyidala mwami miaka na mugumu. Bunga toi na mufi ya chimu ana wochi agenda kula radala. Njaga viva linye kumitwe.
2: Mutamivu tabagambwa. Nibwo
1: giba mizimu sitani temumuwayiriza bananga. Omutamivu tabagambwa temuwayiriza. Nibwo kenyini chefu mitirize michichu ya galo lagu omwana wo. Omuto bwatyo.
2: Waluwe ya chikoleyo ile chifana nako bwe ichitibu. Nibata ndiko kuwanuza. Mwempewo ze
1: kikati. Ah, zachika nayo.
2: Zimubo nyabo nyakati.
1: Bananga siru.
2: Togenda yeyo.
0: Bananga.
2: Wanyo nyize nyoka basi.
0: Mugamba mutya.
2: Tulibulu njo gambo tia mkulu chankaga.
0: Ah, sina tabu yona.
1: We wandi siza.
0: Wanji?
1: We wandi siza.
0: Na wanzi kwa dusu. Baba debu bi ebyalu gabi sato byomunga ya gada ngeende kuchi kubanchi ya maana.
2: Iya, olonde rote watali uo. Ila kulonde na ujosura.
0: Iya, te josura gwe amaka abili genyina sebu.
2: Josingo kubeida.

0: Wa mitarema na makula kudachika mnane zibula kwele sawa esa tuzo kumachago na kuruwa lido edo ichenda mnye kutanyeze nya fama radio sapiens ya akaimba tonight boy katio tukakuweleza unakuro kutanungaru no katusubile nti muna fe wea gala bitambula biti haba genda mikole jienja uru mugina mkwanjula kuchala mbaga ane mikole jifana na kukuhinjira mikolo juneju haba genda mbiyale yonge mikolo jirieyo mwini mkwekeja muno nye obu goye muno nye chino na chiri na chino na chiri na ye teka teka antibo haba genze kumukoro kwa muno togenda kugea kuteka teko teka teka togenda ate kulabe vita tambu debu runji sanyuki lakua mune ne muno muna liyeli asamba kadari olieno gawa alaza nafa obufumba tuwabulimu
1: tuwabulimu
0: nafa tuwabule
1: kawo vyari vya mwe
0: bibio bibio
1: mwini mtuno mkisa kwe
0: omuno mulekei ya gari
1: mulekei ya gari mkisa wako mtomete
0: haba mwina orulimi orubi muno
1: iti mulu endi ni tiazi
0: namwe nedda nedda
1: tuangelo kujikiza wana Uganda yonaje muli ntioko wandisa muka kensa webi emi zanyo bili habili mkaga kwa tanise dawano kuredio sapiens ya emi tuwalo jiri ebili joka gumu ebili gumu ebili janguwe wandise kakensa webi emi zanyo ntibia femimanyi bibeda kwa lari ati kakensa webi emi zanyo taso sola dini ok jangu nga buoli fetugenda kuso ya bibuze chiku chindi ya bibuze vya fobi sobolo bidam oboli musidamu temtono tuwa wano ngano musidamu sewa pichitujimu kwa santi salamu aleku haji netuji kwa tatu pichi netuji mwa tatuli kwa kwevyo ya kwa radio ya kerezia hata mmedaka katitu watu yomu fetuba kwa gweji yangu kwa wani tetuli na amu kusaliliza yangu we wani se kumituwale vili joka wegate mkakensabia mizanyo bili ya vili mkaga program
0: sagara gala mide bawanyondo bakoti bazinzeko abadomu baka wa parliament waka tere rakaunte erubirizi Haji Muhammad katoka toto nebamu yora ruabanja lia mitwaro kumi eja dola
1: madde tani seti abadomu baka angawe demu mamu
0: nkulavi
1: eja dola mamu kwate
0: Haji katoto ya kuatidua bawanyondo ba TA Komi Associates kuruoku satu nebamu tuwala mukoti yebi obu subuzi wali enakasero mumaso gomula muzi Krista na mutebi Justice Kyabahwa manyangai na manyi
1: gego
0: ya muwala Justice Kyabahwa ya muwala senti ya tuwala katoto mukoti nga gamba nti ebanja limulemye okusasura koti ya ise ya isa ekiragiro ne kwata katoto ngina kuzomwezi makumi abiri juni bili abiri mukaga elanga julai 15 omulamuzi namutebi namusindika mukomera okutuusa nga asasudde
1: wasasudde wabirayo sibine byokugamba mbu tukubuzikule myegenda
0: twalugwa dola kuli musente mekao
1: ah tereso obuzibu ne kalichuleta kalichuta yangoroza tiyagwo kubalanga nyini
0: yo ezo sente nyingi
1: mukaga sente nyingi nyezo bamusibe
0: twalo 10 ya dola
1: zimusibwa ezo zi
0: omubaka sente yazi ne waye bogena parliament yeyo bakubalira bidiru
1: bakubalira bidiru
0: nobwamu simanya kola kino kola kiri bayingira yingira bambi diru
1: ngaba mukute mangu ye
0: anti kakati sente zira kaziruddeyo musajja watu ate omusajja inatosobola kwewala banja oboli yao na dalango likulevo eyo wewola sente noteka mchino nezifa ate sente zifa tukirizenti sente zifa kati yao tumusabira musajja watu
1: abeyo ne ababaka mwenachi bechi okuyiga ebyo kwewola nadala mu abaka genda yebyo kwewola ola byotasobole tewali nsonge kwewoza kutuka kufira
0: na wachiri kati ono yeba musibide banja sibubi
1: kale
0: enti yabeza yalieza kino yalieza
1: kino yewola ne bigana buga
0: yewola sene ne sigano kola bi yali ayagala
1: ate yali amanyi yali alowoza yali alowoza nti ayinza okudomo kino ekisanja
0: oboli yao anti anja kusasula wakati ulusa atene bigana awono ne pressure wezitandikira sajja watu gedo okulaba nga ensega
1: sante zizino zenfunyemu zizo ziri bisatu meka bisatu nkaga
0: kati guno mutwalo
1: anti mutwalo gwa dola eriku satu meka satu lukaga satu lukaga sante zizo nyingi
0: sante nyingi obukadde bisatu munkaga zezimubanjibwa za Uganda bisatu nkaga na yika tingo mubaka isobola kuba yone asseti kye kiri mwezo sente
1: aya mubaka taina yonju
0: kyo ina kye kikununula
1: kye mubuna obukadde obeyo mukomera
0: omuwe
1: wetegekera
0: omuwe
1: na muwa bichina
0: bade manyi ndio akusingire yechi ekizimba mwe bale program
1: sagala gramide wamanga tugenda maulire twagala okogerako ne ba boss nga mukama yaba wa munyina ba driver abamwe
0: ba boss bakama baffe
1: bakama baffe ngo ina driver wa kuvuga ko nakuze no nakuzeri hey. Nenga bakituka kusawa yo kulia
0: chemisana sawu msamvu
1: gwo oba kunywa chai gwo yingira restaurant oba hotel ye bay oba wonawe bay no gena nolia ye no muwe biliye yiye chokanga ne womugambira okumuwe biliye yiye necho okugula we chinda ste kiriwo chokanga wali wo yingide ogenda kulia ya meka mitwaro 10
0: Naliko ha? Ni hawa naliko ba, chigo.
1: Mm.
0: Chige ene ya wano
1: yes.
0: Entebe.
1: Mm.
0: Kakati.
1: Mhm.
0: Ne maga magawo kumpimpi.
1: Wali ya vindas.
0: Wali ya chikomando.
1: Katona mama.
0: Ninga ne kakati. Enjala bo erumira wano.
1: Omuntu akola atya? Ngatika indas ya wali.
0: Wo yingire eri.
1: Ikiri expensive.
0: Ofunula ku menu bo tinoka.
1: Nonga.
0: Nafuruma mage mage hawo kumpipi ndio bani na asale kubo nje ebusuka kubo
1: ngatola ba
0: oyina kunonya boda na ina ne boda zili eri
1: kati omugaga wa kubo rumalo mtu usawo ngagamba kakati etano zizo genda weyiye ne yize wa 7 oje wata chohora baba kuba kwa accident otomere chiswa
0: njale muruma
1: yona yali de najisema
0: nagamba Kulina kukajara.
2: Kulera ano mkutale karele kibaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira awe.
3: Unabana. Omugati kwemba tema nyinti kwa bei. Sabuni atabe rewa bei
4: singo. Good morning. Good morning.
5: Program usagala garamite.

0: Oyogede ke CCA.
1: Ke CCA. Oyebo tuli anti bafojinze papula. Kitegere ko lya manya yali agala, yali agala contract ya kasasiro.
2: Program sagala agala mide.
0: Ambuliriza mu studios tuchaziza lero no gwetulese ha. Mama ogenda kupuza kupatuliriza mu studios atulino mu kyalo ono. Dr. Ruth Kasolo. Kwasa ganyo songa za guro. Atwagala atupulire ko wano katono nyo azirese mu Buganda. Twamulabyeko ne owekitibwa Katikkiro. Insonga atupulire ebintu abagenda bikwasa ganya batya abakyalo okulaba nga nabo beefunira ku kasente. Mama buuza ku bantu.
1: Abatuuliriza basebo ne banyabo abawuliza Radio NA y'Ekereziya. Nesimye okubera ko wano namwe amachaga lero cause program bajitani
0: sagala agalamide
1: mu program sagala agalamide
0: project yene ya guro mama abachala mugenda kubatuuka ko muti abuli muchalo okulaba nga ina mwe jamba mu ntawo
1: tukoze omulimu munene lwa kubanti ekyenda bi wano mu gwanga Uganda ekimu kubyagala nokunzi jamu Uganda ngende mu nsendala nti ndi mu kirowozaako kirowozaako okuva mu Uganda ngende mu nsendala isobolo okwegamba buli ebirungi bye tukoze mu guro
0: yeah.
1: Si biraba we birabikira nange kenyini ngo omuntu mbinonya ne bigano kola ki okulabika abantu ndaba bibi byerera abantu bibi byerera sirabanga yasima sirabanga
0: ati kakati mama abantu bebuza waluna ekibuzo kibebuza gwoinzo kuba tolaba abantu bebasima bikina ye babuza wafuna otya okukwana ganya wafuna otyo obufunanyizibwa buno omulimo guno wagufuna otya
1: anti katulaba tebwe munayingirira mwebyo mujja kuza nti nagufuna lwa mwami Kasolo
0: abantu bwe babadde balowooza
1: guno omulimu sagufuna lwa mwami Kasolo
0: obukugu obulina
1: obukugumbulina nze ng'omuntu nasoma
0: wasome byensimbi
1: yes muntu nasoma ebintu mitegera bulungi nnyo kakati ranze muntu omutufu agwanidde okubeera mu kifo kino
0: kubanga abantu bagamba nti we wagufunira nti ate engeri minisita gye yali minisita
1: wa microfinance yes
0: nti awo
1: nedda sekyo nze ng'omuntu nasoma just waliwo kibayita coincidence
0: ne mwesanga n'omwami
1: nga ali microfinance
0: nga tena wasoma bya finance
1: nga tena wasoma bya finance
0: obambi
1: okitegeera kati ekyo kye kitabula abantu naye kakati nasazeewo tubadde nnyo ku ggulo
3: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
4: tuli muzironi era munanga kati watermeloni emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
3: naye nga ekituufu Katonda afaayo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesi ya nkuru se ya magesi
2: chenda munya katonyeze nyafama radio sapiencia enkuluze ya magezi webali nyo okubanga tutambula nawe obulimi n'obulunzi bye bitunuuliddwa kati kusobola okulaba nti tugenda mu maaso kati ebimu ku byongera okulaga ebirungi mu bulimi gwe mutindo ogwongeddwako era nga kati buli mutindo olwogwongerwako ebintu byobadde omala gasaasaanya obikwata bulungi obikwata bulungi kubanga biba byeyongeddeko essente kitegedde biba byeyongeddeko essente National Enterprise Corporation NEC nga kino kye kitongole kya gavumenti ekyongera okukola emirimu egireeta ensimbi kyatandise nakyo okulongoosa ennyama n'ebijanjaalo babifulumye bweru w'eggwanga kati tin oba processing meat ne babisa mu bukebe obulungi okusobola okulaba nti obigula ate ng'oliirawo ogwo mutindo ogwongeddwa ku Uganda kiba kitegeeza nti kakati ennyama ejjana kukeewa ekitabo ekyo ejja kwongera kukendeera tuba tulina okulunda ennyo oba bw'olunda omanya nti oyina essente kati ovula nti kiro tekyakka wansi wa mitwalo ebiri so nga luli twagigulirangana ku oba gumu kitundu luza yalinga ku gumu kitundu kati ebiri kati ekyo kikulaga nti n'ennyama eri waggulu kiraba kakati obulimi buno bwe tubusaako ennyesira ne tugamba nti tutunuulidde obulimi obw'omutindo obwongera essente ekyo tukisimbako nnyo omulaga Arnold sebo buuza kwatuwuliriza
3: twagala okubanirizaako nnyini ddala wadde tetubalaba naye tubeera wamu nammwe abawunza radio sapiencia era tukomyewo mu kanyomero kaffe kanakuolwokutaano aba farmers center okwongera okuttaanya ku bulimi n'obulunzi leero ntambudde ne Dr. Vero nga leero ayagala kutugambako ku kibumba ekibumba ky'ekisolo obadde okimanyi nti ekisolo ekyo kyolina ewaka nakyo kiyina ekibumba ate ekibumba kiyina emirimu mingi gye kikola ekisolo ekyo okuba nga kikuwa eira amata oba ejji oba ekintu kyonna
2: Dr. Vero buuza kwatubuuliriza
4: Abawulizi aba Radio Sapiencia mbabuuzaako mbalamusizaako nnyo era nga amannya bw'ogawulidde nga nzize okwongera okutangaazaako ku kibumba ekyo eky'enkoko eky'ebisolo ente mbuzi nga twagalako nga bwe tunalaba mu maaso awo butya bw'olina okwongera okubeera ng'okikirininga si kubeera nga gw'okola gwa kupika bupisi mmere naye nga twagala tulabire ddala nti at least okiwaamu sessions oba obudde n'obeera ng'okikirinningako ebisolo byaffe byongere okukula ku sipiidi ey'ekitalo
2: Dr. Vera ni
4: ntono
2: webali nnyo Dr. Vero tutandike nnyabo
4: so etulye mbaleetedde nga bwe nnakugambye nti tuli ku kibumba ekyo kakati obadde okimanyi nti kasooli oba chachu byebimu ku mmere gye tusinga okukozesa ennyo mu kuliisa ki ebisolo byaffe ensangi zino nga weewaawo tutabulamu n'ebintu ebirala eby'enjawulo naye ate kasooli oyo yennyini ye kimu ku bintu ebisingira ddala okukulirako kye tuyita aflatoxins oba obutwa ng'obwo obutwa bugendamu eyo emmere ebiseera ebisinga kwolabira obutwa obwo sayinizi nnyingi kwolabira obutwa tugeze mu mmere ng'eyonoonese ogenda kwesanga nti ekiriwo saawa zino feed stores bwe ziri nnyingi abantu bangi batandise batunda emmere emmere y'enkoko emmere y'ente emmere y'embuzi emmere yaki naye emmere eno gwe wali otuddekaawo no doubt ne weebuuza naye emmere eno azini chichi ekijiri munungi eterekedwa bulungi eri ku mutindo ogukola ki ogwetagisa so oli kujiwa ebisoro byo naye waliyo tuddeka ono gamba ati omutindo gw'emirino gukebeddwako yes so kiberawo nti osobola ddala okupikinga samples ezemere n'otwala mu lab gye ziri mu Kampala ez'enjawulo no testing emere yo bulungi nga testinga ky'okulaba obutu obwo bu aflatoxins oba mwebuli naye nga kitu testing sa twagala tubeere ng'enkoko zaffe ze tuli kuwa kuba ebiseera ebisinga tuli kuwanga emmere gwe n'olaba nga eri kulya eridde naye nga tolina ky'oggyamu noga yinga te buno obulyabulya naye nga tebulikola ki tebuligejja ente ezo zirya naye tezirigejja naye nga gwe kiki totuddaawo ne weebuuza nti emmere eno bagiterese batya emmere eno omutindo gw'eriko gwe gwo kati nga gwe ky'olina okwetaaga okukola okutwalako ku mmere eyo bagikebere ate oluusi olabira ku sayinizi ki nti emmere ye eyonoonese ojja kusanga nti maize brand oyo gwe tukozesa oba ne tutabulamu broken na biki biki nti bw'omukubamu omukono mu mmere omwo ogenda kulaba nti atandise okukola kye tuyita okukekinga bitandise okwekwatakwata ebimu oluusi bikyusa ne kala nti tugeze chachu ali mu kala ya kiyero yero white wekityo nga wekimanyi ki brand naye kala entuufu etuuka netandika okufuuka green green kiddamu green kiddamu black kitandisa okukaluba weesaamu omukono tegukola ki teguyitamu mangu kitandisa okufuuka damp nga kiringa ekikwata so gwawe oba otandika okulaba nti eno emmere etandisa okukola ki okwonooneka naye ate oba weetagira ddala okugenda mu maaso otestinge kuba n'abamu ng'olina enakani enkoko nnyingi ente nnyingi naye ng'emmere oliisa ewera so obeere ng'ogenda okeberako otegeere ekiri mu mmere eyo so omugaso gw'ekibumba guno mugaso ki omugaso gw'ekibumba nti emmere bw'eba emaze okuyita mu lubuto emmere eyo emala n'eyitirako mu kibumba ekibumba ekyo kikola omulimu munene nnyo ng'ekibumba kye kibeera nti emmere bw'ebeera emenyeddwamenyeddwa mu bu particles obutono ddala egenda mu kibumba ekibumba kye kibeera nga kifuna obutuyite butrack obutambuza okutwala okutereka emmere eno mu mubiri gyegenda okukozesebwa twagala etekeko ennyama tugiwadde proteins zaffe mu ki mu mmere n'etambula n'eyitira mu kibumba egenda eterekebwe wa mu nnyama mu parts ez'enjawulo mu magulu wawa then ne kyetuyita oyo kyatu yali mu glucose ayingira mu kibumba ne bamukonvertinga mu fomu endala ne bamutransportinga n'agenda mu parts ez'enjawulo but at the same time ekibumba kiproducinga kyetuyita bile oyo bile abamu kala nga ya yero yero weti ky'ovaolaba abamu bwe tuddako mu saidi y'abantu bagamba omwana amyusa amaaso omwana sorry gafuse ga yero ng'otegedde oyo bile akoze eki so neeno gyekiri nti obwo ebisolo nabyo biproducinga eyo naye nga liva yetuyambako oyo bile ayambira ddala okumenyamenya kyetuyita oil oba fats bwe tukiza mu luli oba yebuto mu mmere so kati aba ali kuyambako nti ekibumba ekyo kirina okusigala nga kikola omulimu gwakyo nga bwe nkumenyeddemenyeddeawo naye kyo kirina lining muli munda kaleeya aka kakibikkako nakyo buli bwe kyongera okukoba nga kikuba kikola kituuka nakyo ne kikola ki niseerozi ne zongera okukaddiwa oba nezoonooneka nga kirina okuddamu ki revivinge so kati farmers center awo weyingiriramu eyingira etya farmers center ekuletera eddagala ki ekuletera kye tuyita folive plus oyo folive plus oyo folive plus wankoko nga ye tumuteeka mu ki tumuteeka mu mazzi g'okunywa nga kyagenda okukola agenda kugenda mu kibumba ekibumba ekyo nga wenakugambye nti kikola ku masavu nekigakuba nekigira enakani glucose oyo nekimukuba avudde mu kyakyo naye nakyo kituuka kaseera nga amasavu gasigala mu kibumba tegakyakola ki tegakyafuluma kuba kati kikaddiye tekirisobola kola bulungi neweesanga nti nakyo amasavu tegakyafuluma nekigejja era weesanga nti kati nga ku bino bibraider ku sipiidi gyebikulirako ebimu bituuka nekikutuka bukutusi nekifa nga tutegedde kiki ekikise, ate gwe ogamba enkoko zange zikubidde ku sipiri, njagala mu wiki ssatu mbeere nga nkubye kiro wezi ti oba kiro namba oba kiro bbiri, naye toddako.

0: wacho kikube ku speed ey'ekitalo, ente ezo ziteekako weight, embuzi ezo zigejje, okitegeera kyekyo.
1: Webale nnyo Dr. Vero. Ekintu ekyo kyoyogeddeko simanyi era ogenda kutuyamba kubanga waliwo omunnange we tubadde twogera awo nanga nti waliwo lw'olya enkoko eyo n'owulira nga tevaamu bulungi oba oba ebadde ki naate olulala n'olaba nga olidde naye kakati ne mugana ye oba kati kiki ko ye eddagala lino gwate enkoko n'ekulira omwezi gumu waliwo ne be nawulira nga bagamba weeks ssatu kakati ekyo kijja kuba ddagala ndittiriyitiridde mu nkoko eno kakati bw'ayogera bw'atyo eddagala bwe liba liyitiridde mu nkoko nandigambye nti ejja kulwala efe kubanga ekibumba kyekikola omulimu ogwo nekisengejja bulungi nekijjamu nekireeta omubisi ogwo ogwongera okuleeta amaanyi kuba mubisi gutematema fats kakati bwe kiba nti nno ekibumba ekyo mwekiri era kikoze omulimu gwakyo eddagala lino liba liweddemu oba liba terinnaggwamu lyo balikola nga lirina okubeeramu ligikuze mangu ekiyinza okuvaamu n'okukyusa enkola y'ekibumba eri neye ebaka tugambe neyeebaka neetakola kyeyinakola
0: kati okaleese bulungi kakati kituukawo nnyo nti abalunzi abasinga twagala kukola kintu kimu kupika nkoko madagala n'oleeta banayeze kadaki kabiri musawo nze lino ndikoye oliteeseemu just olunaku lumu weruti naye kwolwo olunaku olumu lw'oyagala likolerewo mu ddakika buddakika era walaba nga terikoze naga nze nkyusiza njagala nkozese ku type endala lino ndikoki n'omugamba naye esooka oliwemuku ennaku ssatu tusooke tulabe kuki ku change kati enkoko tuzipisa amadagala naye nga weewaawo tugezaako kudonya okunoonya ekirungi tugezaako kuwonya tugezaako kulaba nti enkoko zaffe tezikola ki tezifa mu bulungi naye si buli kaseera nti ate tulina kuba nga just tukozesa eddagala lyokka antibiotics kuba ze tusinga okozesa twagala ezo antibiotics obulaba obuzirimu okuzikozesa ennyo especially ng'obukoko obuto waliwo antibiotics ez'amaanyi ng'enkoko yino gitandikiza ku ddagala etonotono nga tolina kugenda ate ku kisembayo otuukoko okunoonya solution naye nga byonna wabimalayo kyewalisembezaayo oba kyewasoseza nakyo so ebiseera ebisinga tuba tukubiriza abalunzi baffe nti tugezeeko okubeera careful nga ku biki bye tukozesa especially kati nga ku madagala obeere nga ojja ew'omusawo omukugu abeere nga akugaidinga gwe tova buvyeri kubanga nze nange natandise okulunda experience njirina anja kubuuza gundi oli yabikola waati gundi abikola waati okope bukopi tetwagala kopi waaka jangu ku pharmacy center obeere ng'ofuna omukugu tutuule naawe mukiwa obudde tukunnyonnyole tukugambe munnaye bw'oba otandika kozesa kulina eddagala type eno bw'oba ozzaako at least awamu tekamu ka vitamini tulina ka vitamini ketuyita vitamin ebiseera ebisinga oluusi okateekako mu mazzi ne kakuyambako nti ekifuba ekyo ekitawaanya naye nga si ddagala kalinamu bunnakyo extracts bwe baakola okuva mu butonde kiyite ki ekyo mu birime ebyo so nga ko kagenda kuyamba otambuzeeko enkoko zo up to somewhere naye nga tozitandikidde kugana amadagala ag'amaanyi ennyo at the same time ebeerayo ne ka vitamini akala ketuyita aminovitaso nako n'oteekamu mu mazzi ne kayambako okubustinga ka immunity ako kabeeramu ka vitamin c kabeeramu vitamin a kabeeramu vitamin e so nekikuyambako nti osobola okutambulako at least up to ku stage somewhere naye nga totambuza ku madagala gokka ag'amaanyi nti kuba mbadde nkugamba ku bulabe obuli mu kyetuyita antibiotics ezo nti ebiseera ebisinga zikurosinga ne zibeera nga naffe abantu buli ky'olidde oba ofunako kaposhoni katono nnyo ogenda otuuka okufuna eddagala ery'omu bantu ng'olwedde ebodde eyo yafunako kaposhoni ako akatono ngo eddagala lyo terikuyamba kukolerawo mu budde bw'oyagala okola ki okolerawo budde yafuna resistance kweri eddagala ku nkoko yali gyewalya so tebatugamba nti abalonzi baffe batuyambe kubanga naffe ogiguza munno naawe n'omala n'okola ki n'ogirya ate totegeera ddi lw'ogiridde so at least tufune

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia
2: Enkuluze ya magezi.
3: Enkuluze ya magezi, ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Tulina ba pharmacy center. Aba pharmacy center bano buli lwakutaano batuyamba ne tuongera okutegeera ebintu. Oli mulunzi, oli mulimi, waliwo yatubuuza wano Dr. mulundi guli ebyennyanja nabyobulime mukulu ano linabagamba ye. So tugenza awo 0755 504 3373. Oluusi mugamba temutuwadde mukisa ate kubuuzaako, simu nziggudde ya WhatsApp eri 0755 504 3373, ya WhatsApp 0755 504 3373. Oyita awo tuba tusobola ate nawo okufuna oba kuba direct obuuze. Obadde otugambye amazzi, Dokita, amazzi kati tunaagaawula tutya? Mukulu Arnold.
4: Mukama wange, oyina buli bwenzija wano neŋŋamba nti oba omukulu ono yayogeddeko n'abalimi n'abalunzi abo ab'ekyejo. Oyina obuuzo bwompa nga amazima gennyini abampuliza munansonyiwa, nange mbambula kubuuka mukatebe wano wendi nzije nkwata omulunzi oyo agabana amazzi n'enkoko olw'ekyeya kino ekitambula. Tekisoboka, tekisobokera nnyo nnyini ddala. Era omulunzi ali ompuliriza, bw'obanga obadde ogabana amazzi agukozesa gemukozesa ewaka n'ag'enkoko gezinywa, dduka bunnambiro. Lindako maleyo kintu kyekugamba, odduke bunnambiro okole kino kyenaakugamba. Si kyamagezi okugabana amazzi getukozesa n'enkoko. Lwaki? Tanka eyo oba ffe abantu amazzi ago gayinza okuba nga obulamu bwaffe bulinako ka life expand kaneneko okusinga ak'enkoko ezo. Nti obulwadde bw'onooba ofunye gwe tunayita typhoid, ojja bo ganyweredde ebbanga kuba gwe obusimu obubwo bw'amaanyi bulwana nnyo. Naye enkoko eno ojjukira erimu akadagala kangi, erimu kano, nti akantu konna akanaagigwamu nga tekali tekabadde keerufu kajja girwanisa nnyo ekole ki
5: efe.
4: So naalisuubidde nti omulunzi ali eyo tanka nomba muyineemu yawulako olupiira oba payipo eyambuka mu tanka entono. Bw'oba oyina emitwalo ebiri, enkoko tusobola kunywa liita emitwalo ebiri, noonyayo ka liita nga bitaano okaawule ogambe nti kani bwegava mu mutwalo guno gajja kuyiika muko ki mu bitaano. Ebitaano ebyo osobola okuba nti byo biregulatinga
5: ate nga waliwo taapu esiba
4: bwebalokinga
5: between gwe omuntu neki n'enkoko.
4: Ontegedde
5: seze enkoko zootekemu eddagala gagende mu nkoko
4: zinywe
5: awo mweyo time then gw'osigaze gana agaga gatali mu ki ddagala.
4: Because kijja kuba kibi nnyo okulaba ng'enkoko zo tugeze kale mutima ng'oli talina mutima mu Katoliki, talina mutima gwa Katonda n'asuula ekintu kyonna mu mazzi ago agaliita emitwalo ebiri, ate laba osumulula mu nkoko z'emitwalo ena gye weefuliddeko looni, laba bw'okeera banange looni yo ng'ekutunuulidde bweti. So naayagadde nti ekintu kyonna ekigenda mu sente z'eyo kibeere regulated, nti wabeerewo taapu, wabeerewo security ku mazzi agagenda mu nkoko, ku mmere egenda mu nkoko, kwani ayingira mu nkoko, kwani akwata ku nkoko. Ezo sente zo ezitambula z'olabako z'otaddemu amaanyi go. Tetwali yagadde nti senga gundi yakyadde jangu olabeko ko enkoko bwe zikola ki bwe zifaanana. Yavudde ne ssenyiga n'ekirwadde kuba yabadde ava ebukunja yagobye obukoko bwe abuyingize kuba embwa zijja bukola ki laba ate bwajjagwa mu nkoko enzungu ezibadde zimanyidde akadagala n'ayasimula nayo kagamba nga binene. Bwakituuza watu wansira kino kyasimula enkoko 14 nga zikoze eki
5: zifuna kafulumango nnyo.
4: So twali agadde gwampuliriza ali eyo omulimi n'omulunzi, bw'oba osazeewo okukola okulunda okwa ddala okw'okufunamu ssente, weekwate Farmers Center tukulabule, tukubangule, tukubuulire, tukujjanjabe, tutambule naawe
5: era tukusomese,
4: ate tukuwe n'eddagala eryo.
3: Radio Sapiencia Enkuluze ya magezi, njagala kwebaza kuba nti ntambula naawe. Kansoke ndabe
0: Mukolo jonjwe bale kuweleza ono kansala muwa ina jimba. Ombusawo oyo munamusizzaako ebisolo kye njagala okumubuuza. Chachu aina kuwangala banga ki singamba muterese bulungi. Kuba tugenda tubugula ku maduuka gye tugula n'ogulayo kiremu ninga embeera gy'alimu ye yennyini gy'ayogeddeko. Kakati bwe mba mufulumiza nga nza mwefulumiza. Ebbanga ly'olowooza alina kuwangala bbanga kino kasa nti oyo kyakita kyasobola kuliibwa nkoko. Ono kansalamu alina jimba.
3: Dokita tumuddemu.
5: Okay, neyanzize ekibuuzo ekyo. Mpozi era nga bw'ogambye, oba oyina naawe okufaayo okugeraageranya n'ogamba nti nguze chachu ate n'otasitookinga mungi nnyo, enkoko gwe zitaakola ki, gwe zitamaleewo. Leetako omutonotono gw'onaakola ki, gw'onaakuuma obulungi. At the same time, bw'olaba nga atandise okeekinga, atandise okukwata, at least mwanikemuko. Mutekeko mu musana. Ekifo ekyo bwe kiba nga kiri dampu nnyo oba nga kirimu eyo engeri ya oluzzi ekinyogovu nnyo, obeere nga at least omutekako muki mu musana addemu abeere nga akuumibwa bulungi oba okyuse ekifo w'otereka. So tewali bbanga liri specific nti myezi ebiri, myezi esatu, naye at least ate tokikola kugamba nti nzija sitookinga emmere ya mwaka mulamba. Olaba naguze ki, nina layers za majo yagala emmere ebeerewo okuva ku day 1 mpaka ku day 10 which is sorry mpaka ku mwaka mulamba, naye at the same time beranga ogerageranya ogambe nti mubuno obudde kamalewo omwezi gumu malengi mujewo enkoko zemulie.
3: Dokita ekintu kyoyogeddeko ekyo chachu tayina kekinga waliwo be nawulira bagambu chachu oyo omutekamu amazzi ng'ogenda okuwa enkoko kituufu.
5: Oba waliwo obudagala obumu bakugamba mixinga muko abamu wabate wali buzibu. Naye at least nga siku mukuteka mu amazzi siku keking titogala ku kekingisa titesamu amazzi oba akadagala kano oluzike tutabulamu zireke kulwala kagendere mu mmere oba ki booster ekigejjese enkoko zifune nyaki oteke mu ki
3: ne dokita bero
5: enkoko nazo tubatwagala zikole nyaki oloza akadagala gye kali ezo ga mdai msawe zize kunonya kankoko zikole gejje. So je lili so tuba twagala nti otekemu amazzi oluse okutabula muki mu mmere, naye nga si ku kekingisa. Bw'omulaba kekinze tandika gwe okudetecting ogambe chachuwa nga tandisa okwonooneka. Duka bunambira ku speedi eyo kitala paka ku Farmers Center weefunire ka Folive Plus kakuyamba okiringa ekibumbe.
3: Ajja ku Farmers Center mulagirire n'essimu gituufu.
4: Ajja ku Farmers Center. Olaba ekibuye abampuliriza ng'otuuse ku nkulungo oba ekkubo lye bagamba nti Mobutu Road, oyambuka katono okuva ku nkulungo mitazi bibiri zokka ojja bootulegera ku kizimbe kyaffe ekyo kya Farmers Center. Ate gw'avudde waggulu nga ku balakisi oba ng'avudde ku balakisi waggulu bw'okkirira isa Shell eriko KFC Makindye ojja kuba nawo otulengera. Njagala okwongera okubajjukiza nti omusomo gwaffe ogw'omwezi guno gugenda kubeera ku mwanyi, gugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 25 Saturday, era tujja kubeera ku live okwo ku TikTok nga twogera okutaanya ensonga y'emmwanyi. Gwonna mpuliriza ng'oyagala tuluikingako oba okutufuna ku ssimu, tukubire ku namba 0781 386 5 8 ojja kuba osobola otufuna ku ssimu zaffe tusobole okuba nga tukuweereza. Nyongera okujjukiza abantu abali Arua, Koboko, Yumbe, Moyo, Adjumani, Kapchora, Namtumba, Iganga, Bugiri, Bugweri, Kamuli nti tuyina amatabi gaffe mu bifo ebyo. Masaka tugenda kugulawo omwezi ogujja awamu n'empigi. Ate Kampala Metropolitan tuyinawo wani waffe ekibuye, tuyinawo ku Old Kampala ne Gomba mu Kirasi.
3: Kano ndoza tu.
2: Mwami Junju Francis nsiba nnyo okutuweereza n'abasawa okubaaniriza nnyo mu studio zaffe. Nze Godfrey Mayanja ndi wano ku Yes Center. Abasawo boogedde eddagala lingi ne tujjanjabisa enkoko zaffe. Musawo ayogedde ne ku nkoko ng'ekola ennyaasi. Musawo nze mbuuza eddagala eryo teriyinza kuyitirira mu nkoko ezo olwofa abantu tuba tetutuuse kulya ddagala lyereere tili inza tukosa, tili inza kosa mibili jafi, kwa nafa yetu inzoka kana atenga fetu koze nyashi. Inza Godfrey Mayanja, kwa lukutuwele.
3: Dr. Watandikira kuruko tano uruja, Dr. Vero, okuva ku pharmacy.
1: Tuwezo ze sawe ndala, time check. Esawa siwezi muenda, esemi sana. Time check ya kutusu wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo savulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
6: Hey, hey. Mkulamo ni wano otundolo za tajisoboka. Jisoboka, nawo jisobola. Atemo ya jisobola. Kuzuku sabuongo. Choka.
1: Obudde bwebuno, owuliriza omukugu mu business. Ante, buna bwebudde bw'omukozi wakuno. Omukozi wakuno akutuusibwako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lya Ferisangibwa Mukono, mu ssaza ly'e Kereziya, ery'e Rugazi.
7: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Ebiseera ebisinga n'okwekubagiza kukulemesa okukulaakulana. Nga gwe buli kaseera obeera awo, maama kino kiganye, maama kino kiganye. Tolina lunaku luga nti mbutuufu kanzikirize Katonda leero kwe kukkiriza kwe. Naye bwe kuba kwe kukkiriza kwa Katonda, bwe kiba kino kiganye, kangezeeko kino. Era buli lw'ogezaako noga nti kino kiganye ne kukkiriza kwa Katonda kwageze ne kangizeeko kino era Katonda mmusabire mu kkubo lino lye nkutte kasita libanga tuufu era ojja genda okwekanga mwana wattu nga by'okola bitambula ne nga tolina kyeya ky'oyongeddeko wabula okukkiriza kuli okukuli mwoyo gw'oba mu mutima gwo kwe kuyambye bizinesi y'okutambula n'olwekyo ebintu bingi nnyo ebituliraanye nga tusobola obijjamu obugagga naye kitulemesa okufuna obugagga kwe butafumiitiriza bwe butakola bintu nga tubibaze ne tusooka nnyo obisoomoozo ne tusooka nnyo okutunuulira abalemeddwa kwegamba buli lw'obeera ng'awo buli kaseera gw'otunuulira abalemeddwa naawe togenda kukola tunuulira abantu abagenda maaso n'abalemeddwa bw'obatunuulira bajeemu ekyokuyiga okay nti waayi gundi kiki ekyamulemesa kubanga ebiseera ebisinga buli bizinesi lwegwa wabaayo weakness emabega waayo baga nti musajja yali atunda naye kyamulemesa butabaawo tiyo yali atunda naye kyamulemesa alina enjogera embi yali atunda naye kyamulemesa ebipimo bye tebiwera
1: ako ke kaba kyakatunda Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts and sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo esomero lya Ferisangibwa Mukono mu ssaza ly'e Kereziya ery'e Rugazi tukubireko ku ssimu yaffe noti musanvu noti nnya musanvu nnya ssatu emu bbiri munaana oba noti musanvu musanvu mukaaga mwenda nnya ssatu emu bbiri munaana tulina ne UNEB center number
8: Ensuro kano kwe kazi esawa ekiseera kyennyini eky'ensulo y'ebyemizannyo program ensulo y'ebyemizannyo omuwulire amawulire gonna agakwatagana n'ebyemizannyo okuva wano n'ebweru w'eggwanga omuwulire omupiira tennis budo chess cricket table tennis ekigwo emisinde ebikonde n'emizannyo emirala mingi nnyo

Oyes, tuwebali nyogwe na jiyokumideko, chenda mnya kutunye zenya Radio Sapiencia, akaungez akona kuruwa lero. Ziri abiri mutanu, ezaka ita kusawe kumine piri, ezaka ungez. Ngabuli kyo kabira katimba kabia mizanyo extra, yenze pade siruma gumbebezi, okubera nga kutambuza. Tukenda kubera nga tambula fena, paka wali kusawe genda kubere emu. Awo wenyini, wenjo kubera nga mkwere kereza, ate ente kateke ndalijia kubera ngeja. Ebirenge kuongerayo katimba kebye mizanyo extra tutambula ne 22 bet tubera Monday to Friday kasitama uli legagwa akaungezi 12 pakem tuberawo nga tutambuza ensonga mpola mpola mbakulisayo ku mirimu echenja uro mwabavoka kalabyo nako lwalero na wachali mukuyia ulabengo bako kyofuna ate na watandise eja kaungezi nga gosibye waka emirimu jo bajitambula kaungezi nawe nkwagaliza birungi byerere lembera ebirenge kutambulira kusaidie yo kale no gulao account ne 22 bet osobola kubera ngo siba nafe atera obirengo wangu la kasimbi kyangunya okubera ngo gulao account gera musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo tekam 22bet.org website ya fe eja kubera ngo jao kusimu yo gende wale chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tana weza abiri mwetanto krizwa kubera ngo siba chokana wa siba berango siba n'obuvunaanyizibwa 22 bet bingi byekuleetedde weekend eno leero nga bweri Friday simbula ne 22 bet onogenda kuyita mu weekend ojja kubeera oliko bingi byogaseeko kwaka akasente koyina kasitobeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okutaagulu buli kimu kijja kubeera nga kikutambulira nga okiyina okubeera nga kitambula abasiba vacho games kweziri zigabira ddala akasente abasiba ku mipiira options nyingi zogenda okubeera ng'oteeka mu akasimbi wali ku 22 bet ateera obeere ng'owangula asiba ku makoona osobola okugamba nti guno gulimu amakoona bwe gati bwe gawera ng'olya sente osobola okugamba guno kujja kubeeramu yellow card bwe ziti oba red card kasite jjangu olya sente n'olwekyo options nyingi ekyo 22 bet kyesinga buli muntu yenna ky'ova olaba emikisa gy'okulya gibeera waggulu nnyo gwe ky'olina okukola olina kwebeereramu olina kubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okuddaaggulu awo buli kimu kijja kubeera nga kitambula nga bwe kiyina okubeera nga kitambula ku saidi eyo ye 22 bet weekend yonna World Cup emipiira ebiri egisigaddeyo okuli ogw'okulabako ani akwata ekifo ekyokusatu then naani agenda okubeera champion wa mulundi guno mu World Cup emipiira egyo gyonna ku 22 bet kwegiri ogw'olunaku olw'enkya then ogw'olunaku olw'e Sunday gyonna ojja kubeera ng'ogisangako ate era mu odi nga ziri waggulu kale no tubebere bebera n'omubebezi waliwo kyali wange erinnya lwakuba doza n'ekimanyi kwoli nsindikira ka meseji wenzijukiza erinnya ankubidde n'aŋŋamba omubebezi yenza omu ku basibo obuwuzi bwe nga toni bunywera ne tubebera naye erinnya waliŋŋambye ate saali n'otinze naye osobola okunsindikira ka meseji nobeera ngu nzijukiza ne banno boobeera nabo nga mutumbula Radio Sapiencia mwe bali kubeera ng'ate mugigoberera mu mbeera eyo by the way waliwo n'abali saidi zaawo ali ekyebandu webookya ebyuma abaana ba holding bateekako ekizindalo kinene ne babeera nga batumbula omubebezi namwe mwe bali kubeera nga mutambula n'ensonga zonna nga bwe zitambula kakati akatale kagenda maaso ak'okukyusakyusamu basambi amaclubs ag'enjawulo gali mu kubeera nga geetereeza jjukira clubs ezisinga abasambi baakomyewo ng'oggyeko ababadde mu World Cup batandiseddwa okweteekerateekera kampeyini ejja aba Manchester United batandika wiiki ewedde aba Arsenal nabo bali mu nkambi kaakati ng'oggyeko abali mu World Cup kubanga bo beetagamu kaakadde ak'okuwummula naye abasambi abataagenda mu World Cup ku maclubs ag'enjawulo batandise okubeera nga beeteekateeka okubeera nga beetegekera kampeyini nga bwegenda okubeera ng'etambula club ya Arsenal kakati yeyeetisse amawulire okusingira ddala kubanga baali bayimirizaamukko nga tebaagala nga baagala okugula ku basambi ab'enjawulo naye nga tebaagala kupapa omanyi Arsenal kati egenze esajja kula tekyali biri eby'okugwira abasajja
uleta agendo kusala neta bagala bagulenga bagulu omusambi nga yo yagwanide aba Arsenal. Kakati Arsenal akatale yasoka kuberanga ekola backroom staff neberanga yongira mko kubasajja abenjawulo okuli ba scouts then naba mko bagenda kuberanga bongera kuyamba ko mikera teta timu okuberanga ekola bulungi nadala mu campaign ejja kyemanyi target ya timu ya Arsenal kwe kuberanga bangula Champions League kubanga bakyetaganye ekikopo ekyo kyekimu ku ebyo ebikopo ebasinga okuberanga bepikira nadalanga batandika campaign nga bwejja okuberanga etandika kakati olwamaliriza okuberanga basayininga omusambi ayitibwa Christos Zoris munansi w'eggwangiri ya Greece yabeegaseeko ngaapa mu ggwangiri ya Belgium kati Arsenal akatale etandise okukateekako eryanyi ekimanya erina abasajja be yafuna abamu kwa scout wabasinga ateera nabaludde mu kapiira abasobola okubeera nga basikautinga abasambi abasobola okuyambako ttiimu eno okubeera ng'ewangula nga bwe yawangula kampeyini ewedde n'okusingawo kakati olwamaliriza omusambi oyo Arsenal balabika nga bongeddemu giya bataddemu giya namba b ku musambi ayitibwa Morgan Rogers omusambi wa ttiimu ya Aston Villa olwamaliriza Christos omusambi ayitibwa Christos Zoris kati giya namba b gye bataddemu bagamba Aston Villa esaaga obezanya jangu okwekule omusambi tumwetaaga oba eneesiita bigere oba enerume mba negamba oba mukola mulya temujja mutwala Arsenal egamba twetaaga Morgan Rogers ye musambi kakati gwe bataddeko eryanyi okubeera nga bamuleeta abeere nga basambira akapiira ku ttiimu ya Arsenal omanyi wadde waliwo abasambi babalala ab'enjawulo be batunuulidde okuli omusambi ayitibwa Ezri Konsangoyo then omusambi ayitibwa Bradley Bakola okumujja ku ttiimu ya PSG kuza kusa omusambi ayitibwa Bruno Gumaresh okubeera nga bamutwala omujja ku ttiimu ya Newcastle sawa zino olwamaliriza Zoris omusambi ayitibwa Morgan Rogers kati gwe bataddemu giya namba emu Aston Villa omwavu tabeerako na kake atandise okusattira manyi edda abaana abato baakaabanga n'asiita ebigere alaga embuna akola ekyekyo asiita ebigere era babakubanga ebigere kati Aston Villa yetandise dda okusiita ebigere bwe yevulungula bwerumemba naye akasajja kagamba nedda tumutwala oba tutya oba tutya tugenda kubeera nga tumutwala omanyi klabu ya Arsenal eno ne Aston Villa batutta akabanga nga bakyusakyusa mbasambi era babaddewo kabasambi amannya ag'amaanyi nga sambiddeko ttiimu ya Arsenal nasambirako ne ttiimu ya Aston Villa oba nava direct ku Aston Villa nabeera ng'agenda ku ttiimu ya Arsenal naye okuva direct ku Aston Villa n'agenda ku Arsenal kiwali tekitera kulabikalabika abajjukira oba abaludde nga mugoberera akapiira mujjukira omuwutanyi gwe bayitanga Kevin Richardson kati oyo mumanyi olina okuba ng'oli myaka gy'omubebezi ng'okuliridde ng'envi zitandise okubeera nga zijja mu mutwe omusambi gwe bayita Kevin Richardson ye musambi eyava direct ku ttiimu ya Aston Villa n'agenda ku ttiimu ya Arsenal ate era n'abeera muwanguzi ebbanga lye yamalawo nga basambira akapiira abajjukira Arsenal ya George Graham emu ku ezo ttiimu ng'oggyeko Arsene Wenger George Graham byafaayo bya ttiimu ya Arsenal y'omu ku batendesi abamu ku abo abaasinga okubeera nga bawangula kakati omusambi oyo ayitibwa Kevin Richardson ye musambi eyali azze direct nga ava ku Aston Villa najja ku klabu ya Arsenal ate n'awangula kati sawa zino bayitaaga omusambi ayitibwa Morgan Rogers wadde nga Arsenal ne Aston Villa bazze bawaanyisiganya abasambi ab'enjawulo kubanga waliwo abasambi abasambiddeko ttiimu ya Arsenal then basambirako ne ttiimu ya Aston Villa abajjukira Paul Merson Paul Merson mu 97 wadde yasooka kubeera ng'agenda ku ttiimu ya Middlesbrough naye yawunzika agenze ku ttiimu ya Aston Villa ate nga yali akubidde ttiimu ya Arsenal okumala akabanga Paul Merson oyo then ne Robert Pires by the way Robert Pires mukawungezike bwe yava ku Arsenal yagenda ku Aston Villa nabeera ng'akubira yeddiba Robert Pires kabaliga abajjukira oba baludde nga mulaba akapiira oyo mumutegeera bulungi yomukuba invisible Arsenal eyo ya 2-3-4 eyawangula ekikopo ekya Premier League nga tekubiddwamu Perez yasambirako ttiimu ya Aston Villa wadde nga yali akubiddeko klabu ya Arsenal then abadde akyasembyeyo ye golokipa ayitibwa Emiliano Martinez yabeera ku ttiimu ya Arsenal okumala akabanga nga golokipa naye bwe yakita yagenda ku ttiimu ya Aston Villa n'omutendesi Unai Emery yennyini omutendesi wa ttiimu ya Aston Villa sawa zino
ne yaliko ku timu ya Arsenal buyakita kati sawa zino ye mutendesi wa timu ya Aston Villa nolecho Arsenal na Aston Villa wabadde waberanga we nkwatagane badde olumutebera direct na ye abasambi abasambira Arsenal ba Aston Villa ateba wanyisiganya ne bagenda ku matimu buli omuna agenda either way nolecho Arsenal etunulide Morgan Rogers olubanyo lokumaliriza omusambi aitwa Christos Zoris munansi wa Greece kakati obwanga.

bed. Kwa kugeza tukese mkuwa tenti aseno. Kwa intade kweno receipt. Ero jiraba nti aseno jisibe chino. Tawale wabia booking code. Norecho jala tupere nga tulikiria mwombera yonabuli omwabere nga atambuza. Kusaidie yonga buchino kubira nga jitambla. Then nechiralaka stopera ngo jie mipira. Nejita jagwe namba yesimu ili kukodie yoko wokuba. Baja kubira nga wakuyamba. Kubira ngo kufune mipira. Kukezo jie yo ordinary teze. Message teze. Kukuba kunamba yesimu yeyo. Embera eja kubira nge kutambulira. Nga buchino kubira nge tambla. Kale kakati. Akaunge siku unakule rongo jie kakatambla. Kena tadeye chilo chona kula jo. E chilo na tadeye akatambla nga kamipire satu. Kakola odi lukumi mbisatu. Natade ya katambla kami pire satu. Kakola odi lukumi mbisatu. Akatambla kutubula komu pira gumu. Okubela nga tulia sendi. Kabula komu pira gumu. Genda kubela guaka ungezi karero. Okubela nga tulia sendi. Kubanga. Timu ya Emerick. Walimu kwangere Ecuador. Yeyatandisa akatambla. Kukatumu watu okubela nga wangulo mpira. Ya guangu. Dena kuwa goals za pate pire kubwerele. Watekuwa pate mu red card kusaidi zombiriri. Oye waka timu ya Orense baju wa red card then Emerick ne babiranga baju wa red card ompira ya kwangu dengawe twaji kutumie e goal saba te biri kubwerere awo ni tuberanga twaiseyo kati omupira oguba deko okuluma obujiji ebadde Heroes City wali mu kwange lya US okuberanga wangu lo mupira awaka nge kuba collect score 3-2 ogo guba deko okuluma obujiji muganda wange sisulanga konga seva se ngolo nako lwalero lero nsuze nebaseyo etachika antono omupiro ogo gutusizuzanga tetuwe basi abate bagiye akatambula omupiro ogo twade tubatumye okukola collect score 3-2 ngowe wakaya akuba na ye St. Roy City ne team ya Sporting Kasasa City gwachu se half time ngaguli mukolo 2-2 half time 2-2 chokatu wagala 3-2 kati tupa tu ingire dachike ensambu mumu saamu Kansasa City na veranga kubayi kola iza ni kubera piri piri kati ya wewa watu okulumu obujiji nga nebuza omusajja anagwa ulebere 3-2 ngo wewa kaya ino kuteba umanyiche bayito okulinda

0: nga watu waliwa mu court marshals munsonga nezo kwambalo wambazi t-shirt ya kalemu utulabide abantu ababulawo ne babulawo ne batadako mukulabikako gbetuita missing persons nga kati saa eno tulina abawera na 20 tumaze emyaka nga mukaga nga tumanjanga 19 kakati waluna abale betogenda okugattako na ya atenga ababulawo abo batwalibwa abantu betuloza nti babitongole kukuma dembe atera nga oluusi n'abamu nga samugumya ya abuze kati emyezi gisuse musanvu eriyo ababadde mu nkomyo ne bagala twamulabako waliwo yayogera yayogera kyeri mu press conference ewaffe kavule naga nabadde kinabadde namulabyeko
1: naba samugumya
0: yes
1: one yawe wa PFF
0: yes
1: lwaki tebamuliza mu kooti
0: anti kakati yekugamba ekyo nti tuvudde kubanga abamu kufetuloza ne semateka yenyine aliyebuddwa aliyebuddwa semateka anafuye kyekyamazima era ndowooza nnyo
1: oba yalaba ono afaanana ono gwe bagamba nti baali bawogera ku ssentebe wa LC wano wanene Makerere Kavulu
0: anti mukyala Nabbanja oluusi baŋŋamba bayogera nabo nti asaagasaaga nnyo omukisa omubi oluusi okusaaga akuleeta ne ku fulo ya paalamenti
1: nga yali asaagamu awo
0: ya yali asaagamu naye ati nzisaagala kitwala nti kyakusaaga kubanga ekintu ekirimu obulamu bwa muntu Sir Francis tetulina kisaagiramu waliwo famire enoonya omuntu waayo waliwo abaana abanoonya kitaabwe waliwo abazadde abanoonya omwana waabwe teri munnayuganda n'ebigambo bya Gen. Museveni nyini yabyogerako nti teri munnayuganda asaana kwebaka nga tamanyi wa muntu we gyali lwakiri n'abalina abaafa nga nze alina kitange yafa mmanyiwe namuziika so kakati tuyinza kubeerawo nga tumanyi muntu wo gyali tekisaana kubeerawo mu Uganda olwaleero n'olwekyo nze ndowooza nti kati katugambe nti kale teri yamulaba newandibadde teri yamulaba era tekijjaako gavumenti buvunaanyizibwa ku akawuntinga abannayuganda nawulidde ne mwami Norbert Mao oluusi agira neyeerabira nti minisita wiiki eno yajjukidde nti akyali minisita kubanga ku bintu byonna ebisoomoozeza byeyandibadde ayogera mu minisitule ye abadde kyesirikidde mwami Mao ye supervisor wa era ye mulungamya ye supervisor ne wa courts
1: wa judiciary
0: yes so nawulidde ngaera naye akyogera akigumiza ng'agamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa twa akawunti katugambe nti waliwo akabiina k'abayeekera oba k'abatujju oba k'ababi abajja ne bawamba abantu nga bakosa dooni lumu omwami gwe bayita kulaijo oba yalaga wasimena kumanya
1: kulaijo wamaji ayogereyera okugyawo ku paliamenti bamwalandi cruise empya atera okugyawo ku paliamenti n'apaakinga neetokota n'abeera oluma n'akyuka naddayo
0: endoza bazze baba bamuzzeeyo kulaba ku mpewo naye ensonga enkulu nti lumu yayogera ng'abalaatira mu bintu ebyo ebityo n'agamba nopu erina drone ziwamba abantu wakiwulirako twalina omusajja gwayita Eric Mwesigwa nze kennyini ne muganda wange Sasi Marvin twamutwala mu kacheka eddembe ly'obuntu gwe baali bayokya
1: passport
0: nopu erina drone ziwamba abantu ne ngamba ne bwebanga nope zirina buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukwata abavuga drone ezo nazo zikwata okiraba olwaleero twaleeta kamera nga tugamba zigenda kuyambako ki kuyambako ku bumenyi bw'amateeka zino abantu babula bacya ku nguudo z'e Kampala poliisi netevaayo kugamba olwo n'omwoyo akuba omusajja amasasi wano juzi ku state house near state house awo ndowooza emyaka gigenda kuwera ebiri bamuyita gweyakuba bamuyita nga Ssekabira ojjukira owa poliisi yakuba omusajja yali mukanyongeza amasasi ne bagamba nti abuzeewo n'abula bubuzi paka olwaleero tebagaa tebamulabangako
1: waliwo nono owa poliisi eyegatta n'owa payini ne batta yali ani yali mukyala yagaana emmoka ndoza yamulemera okumalayo ne bakwata owa payini y'omupoliisi tyadda nga mukulabika
0: so kakati nze ndowooza nti gavumenti ne bwe yabanga si yeyina omuntu erina obuvunaanyizibwa okugamba nti omuntu ono omuntu wammwe waliwo akabinja k'ababbi akamukoze ki era tukyamunoonyerezaako tukyabanoonyerezaako akamuwambye waliwo abatujju abamuwambye bettamanyi gye tyamututte kubanga omuntu abadde aliwo nga bwe nkula ba Francis b'otudde awo okubula obubuzi ne bagamba nti nga teri ayogera wa gy'ali teri asaana kubeera mu ggwanga bwe rityo
1: ogenze nayogera kuwambibwa kw'abantu ona ebbe omwanga kivumbi aliwo
0: tetumanyi
1: yereka naawe
0: leero tubadde mu kooti
1: eggwanga tulimala mu maanyi
0: nga tunoonya ekiwandiiko kye bayita habeas corpus
1: omuleeta oba mulamu
0: oba mufu

0: Kuche namnya katonyeze nya fama radio sapiencia enkuluze ya magezi ensulo yo muziki nebye mizanyo natera atubabuza kechiro chulina kolola lero ntino musibye mtya je musinziro kuberanga muri ze enkuluze ya magezi banato chye bya mizanyo tutumbude chiro chulina kolola lero Ben Musanje ne Daudi Gombe tuzo kulaba ntino tumalizako tumalako week ngabo itambude musike yo byomuzanyo njukira ku weekend eliye mpaka za World Cup Finals arezgendo kubira nga zikomekezi wangatandika nolina korencha waliyo abakwate ekyokusatu ye abalwanire ekifo ekyokusatu joinzo kuyita bronze asonga ate kunako olwokubiri olunako lwe Sunday tulyoke tulabe finals era nga lunako rencha omupiira kugenda kubira wakati wa Bufalansa n'eggwanga erya Bungereza so nga ate ku Sunday mu finali omupiira kugenda kubira wakati w'eggwanga erya Spain n'eggwanga erya Argentina beba defending champion jukira beba wangula mu bbiri abiri mu gumu so nga ate era bata bakana kulaba nti nno bakiwangula omulundi guno 2-2 nabo ekitibwa sirinze ka ndine Daudi Gombe ngemba gambye kababuze ka tusobole okubeera nga tambula mu bufu bwe bumu obwo Daudi
1: abatuwuliriza nyongera okuba nga mbabuuzaako n'okubebaza ekyo gye mutuusisaako engalo ate era n'okwongera okusaasira abazadde abafiiriddwa abaana wali ku King David essomero eryo erisangibwa Endejje abaana 21 kosa n'abasomesa 5 bafiiridde wali mu bitundu by'e Kapchora naye nga kitalo nnyo katusaba ate n'abo abafunye abaana abalina ebisago ate omutonzi ayongere okubanga abasuusa World Cup Final nga Ben bwayogedde ya lunaku lwa Sunday Argentina ekyeddiza kyeyawangula mu 2-2 oba Spain egezaako okuwangula ekyokubiri jjukira mu 2-10 yakiwangula mpozi bwana Ben ne registration oba abeewandiisa kakensa 2-2 etandikiddewo olunaku olwaleero era yenna ayagala okuwangula ekirabo ekisinga okuba ekinene mu mwaka guno aho olina okubanga ekyebiri kyo otandika okitegeka mangu mukulu Ssegujja mwenna abasajja bange batukundane muliisa wangamba wanyuka naye nkusaba leeta ttiimu oleete abantu bo balegestalinge mu kakensa ate okulaba nga embeera etambula bukwaku nga bw'ogyagala nawe ofuneko ekirabo eky'amaanyi so Ssegujja ye amaze okukonfaminga nti essaawa yonna agenda kuba akomawo mu kakensa jjukira luli yali finalist oba yali wakusatu sijjukira naye nga kyenzijjukira yatuuka ku final naye nga mwenna bannatoki ebyemizannyo nyongera okubanga namwe mbabuuzaako era namwe abalina ttiimu zammwe ez'enjawulo ezaagala okuyingira mu kakensa yayinza okuba ayina abantu be 5 nga beewulira nti basobole okuddamu ebibuuzo kuba ensonga ezisinga tuba tuzoogera wano so tebiba bipya nti oba tubuuza bya 1919 biba bya 2026 bwe bityo so abantu bonna tubayita mujje mwetabe mu pakezi ezakakensa ez'omwaka guno registeringe wali ku ofiisi ya accounts wano ku Radio Sapiencia.

0: kulaba olunaku enkeera we nali ngenza okukyala olw'okulaba nti twali tumanyi okulima eri nga teri lumbugu eyo mu East ebuvanjuba eyo nga teri lumbugu nga bwe basaawa ne bookya ettaka lisigala liyiika lyokka kati nabadeka awaka ati mugenyi kati ne ngenda ku ssaawa awo nga bbiri ne mbasanga nga batema layini za kasooli nga nina emyaka ndooza nga kkumi na ziyinza okubanga myaka kkumi n'ebiri oba kkumi n'esatu natema layini za kasooli ezasomboola akatundu n'abayita mu kkubo ne bajja mujje mulabe omwana avudde e Luganda mujje mulabe nga ntema ekinnya nga kinene kubanga eno ewaffe tukabala eno ewaffe eri nga tekuliiyo kati nabbanga enkumbi zange nga ssatu okukka nenkuba ettaka bweriti ne ligonda nentema ekirala nentwala layini abantu bonna baakuŋŋaana okujja okulaba omwana avudde e Buganda engeri gyatemamu ki era bwe naddayo eka nga tunyuse ba muzeeyi taata awo yansalira enkoko empanga n'agamba onno ejiri omu ate nga nze nawulira nti saakoowa kubanga eno ewaffe twayigirizibwa obuzibu okwo naye twayigirizibwa mu bulumi nga tetukyagala kati kyekivaolaba omuzadde yenna eyeerabira ekigambo kyetuyita tafulav talina kyagenda kukola tafulav omuntu oyinza okusalawo ng'olunaku lw'otolimye bagamba leero tojja kulya jja kulya ekyeggulu nga kikuluma yala neekukola okuwoota naye olweggulu n'oli enkeero jja kkeera ku lubimbi tafulav tekitegeeza nti omuzadde oyo yalinga tatwagala naye yalinga ayagala tukole ekituufu
1: tuvemu atusobola okweyimirizaawo serefu
0: sapooti bwe twagendanga mu bamaama baffe abalala nga teriiyo gye basobola kugoba kizibu oba omalayo omwezi gw'omanyi amazzi ogakima omanye okulima okwera okuyonja waka si kizibu okola buli mulimu teriiyo amazzi o kaŋŋamba waka ng'oli akulaba oli source of labor ng'ate tekikuluma sigamba nti ogenzeeyo oba kinaakuluma naye baganda baffe ababamaama abalala oba oluusi abatamanyanga mirimu gino ng'oluusi obulamu bakaluubiriza kati bulijjo self supporting nsonga nkulu naye nga teyimirirawo ku knowledge oba intelligence gy'olina gye wafuna olw'okubeera nti oli injiniya oli dokita oli ki oli ticha how do you use your hands emikono era naffe tuve wano nze ne Frank twasazeewo twayogedde tugenda kutandika okukozesa emikono
1: gyaffe
0: twongere ku ebyo byetukozesa obwongo
1: kyenda mu nnya katonyezenya fama radio sapiensi enkuluza y'amagezi program
0: amaka agesimiza Frank osobola otya okweyimirizaawo how do you support yourself ate era kiki ekibaawo nga oyimiriza bwe weeyimirizaawo ng'osazeewo okweyimiriza ojja kuwona okubeera omuddu w'abalala because we are enslaved ono omuwandiisi agamba nti abantu abaasoma abaagenda mu masomero they are always slaves of others epaza ompulira naye that is the reality kubanga bwe mba nkola wano sinze nsalawo ku musaala gwe ŋŋenda okufuna era
1: faha kakuba kapiya yatera obyogera obulungi faha kakuba kapiya naawe tukutumidde
0: kamuli
1: eidinda ate neeno
0: emawokota
1: wano
0: faha bye watuyigiriza ddala reality nti n'okubeera slaves nti abantu ababeera bw'obeera slave kaŋŋambe okozesa mutwe bino bye bigenda okukubeerako ekisooka oyinza okwegomba n'okufuna obujja eri abalala okwegomba okubi okwegomba si kubi ogamba nti ŋŋenda kukola nzimba ennyumba ng'eyo okwo si kubi naye waliwo okwegomba okuvaamu obujja jealousness era ekirala ekigenda okuvaamu kyekiri kye twasookeddeko borrowing and begging

0: te onagambi. It makes us holy, dishonorable. Nti ogwamu ekitiibwa. Ewena. Kubanga katugezi. Singa wanumuhore cross jenkola. Buli aliwona mwewolako. Tuka nga sagala na kujia. Mbekwe kanibwe ntula wali ya mitombuli doyo. Yane olako wali. Buli wogenda nebobo genda kuogera kantu katu. Olia gamba, oyo, wa ingiri, ewa noluza ya garaji. Kati, HD wacho, siku guamu, kati, by the way, nukwe wola wola, kwe kusinzo kutama kaga, Frank.
1: Yeah.
0: Abantu abe wola, efuka kabe, kapa, egobe mesi. Walio kaulidako, kapa, egobe mesi. Chitegeza, omuntu alimu kazanyuka kapa, egobe mesi, amabanja gegeto olora. Katugezo vera na mabanja angatana. 5 dates. We ula kujambo kujunju, kugundi, kugundi, kugundi, kugundi. Katibwe chitu uka. Nga Franka jatandi kukukaza. Nga wafu nyomu sala wa namuhore cross. Ngo dile sendi. Ngo zisasula Franka. Na yenga, nga eurusi ngozee waze. Ate kumulala. We ula kumulala na usasula Franka akuliobu hii. Nobanga amabanja ago gasigala nga gali musaako nti bino kati olutuukeeka ng'omukyala atandika okuleega naye naawe atalina ky'oleeta wana waka okola naye nga sirina kye ndaba ng'oli mukazannyo musaako y'amabanja kapa egoba ki emmese buli lw'ofuna wano busente ng'osasula ono ng'ate weewola ono bw'ofuna ssente wano nga weewola ono ng'osasula ono kati olisigala ng'amaka mubeeramu domestic violence kubanga omukyala age ateekwa buteeko okukirowooza nti olinayo abantu abalala abalya ssente oba ebintu ebirala ebitwala ssente obutabanguko mu maka awo lugenda okuyingirirawo
1: ya kituufu nnyo mukulu Christopher ekintu ekyo abantu bangi kibaviiriddeko n'okufiirwa ebintu byabwe okwewola si kubi naye nga weewoze bulungi omuntu yeewola wa Christopher obukadde bubiri najje wange neyeewola obukadde buna kakati Christopher nasubira okufuna eri ate obukadde busatu kakati bwafuna obusatu nasasulako Christopher kamu bubiri ate nze nasasulako nange kamu ate alina okusigazaawo akamu kati olaba nti nebuli obusatu bweri bwafunye tebusola muyimiriza bulungi ate ne nakyabangibwa kati obudola abantu abamu bavuddemu n'ebintu byabwe ne bikwatibwa buno obusako bw'owulira
0: netwala ebintu nebamane renda abawuzi b'essente oba n'abantu bennyini oli atuuka wadde mukola naye ekisooka nakye yakusingira olaba ebadde suuti y'ennungi abantu gye bamanyi ku mulimu gy'okolera ng'okolera ku sapiensia bwe bagiraba nga Franka yajamba ekitiibwa kiba kikyali ludda bwe banaatwala ennyumba yo abantu bulijjo gye bamanyi nti ya Franka ekitiibwa kinaaba kikyali ludda bwe banaatwala TV abantu bakulabe nga bakusindiikiriza batwala TV mu nnyumba ekitiibwa kinaaba kikyali ludda abantu banaakulaba nga bakusibye emiguwa nga bakutwala bwa mabanja mali ekitiibwa kinaaba kikyali ludda bonooba nga buli kaseera muba muyomba omukyala amanyi okola oba omwami amanyi okola naye ng'essente tamanyi gye zikola ki gye ziraga ne mudda mu mbirigo ekitiibwa kinaaba kikyali luddawa amaka gakulemye kati Franka katuwulire zabuli katuwulire ekitabo ky'engero kye kitugamba
1: kitabo ky'engero
0: engero 22 olunyiriri olw'omusanvu
1: engero 22 olunyiriri olw'omusanvu omuntu omugagga yafuga omwavu n'oyo eyeewola aba muddu w'oyo amuwola asiga obutali bwenkanya alikungula mitawaana n'okukambuwalira banne kuliggwaawo wa mukisa oyo ow'ekisa kubanga abaavu abagabira ku mmere ye
0: kati olaba ekitiibwa kyo soko demu kali aka musanvu
1: omuntu omugagga yafuga omwavu
0: bw'obanga tokozesezza mikono gyo ogenda kufuuka mwavu ofugibwa omugagga omugagga akufuge genda mu maaso
1: oye yewola aba muddu woya muwola
0: buli muntu yenne yewola ateekwa kubeera muddu wa
1: amuwola
0: wa muwola kubanga oteekwa kubeera nga gwokolera
1: kituufu
0: nakaddako
1: asuga obutali bwenkanya alikungula mitawaana
0: awo kati bwewola n'otosasula oba omaze okusiga emitawaana kubanga oba tokya toli muki mwenkanya you are not just mukwewola wewola oyagala naye kati omanyi emitawaana gyoleese mu makaago Franka era ojja kgenda mu maaso tusomerewo era 22 awo gende ku lunyiriri lwa 26 27
1: 26 paka 27
0: era ngero
1: kyobanga omu ku abo abeeyama okusasula amabanja g'abalala bw'olemwa okugasasula batwala n'ekitanda kyo kyosulako
0: olaba ebbanja we libeeredde ebbi lirumbagana n'oyo eyakuyimirira emabega eyakweyimirira naye singa oli alemereddwa n'ono eyakweyimirira avunaanyizibwa basobola n'okumuggyako ekitanda kyakola kyasulako kati omuntu bwe bakuggyako ekitanda oba okyali honorable yo hona eri luddawa kati okubeera respected bannange tulina okukozesa emikono akantu k'olina essaawa zino oba kataka oba kati tulabe nga tulina oba omanyi okuluka emikeeka tandika oba omanyi okuluka emiko ebibbo tandika buli ky'omanyi ng'osobola okukozesa emikono gyo kikozese kasita kibeera awo kumpi naabwe olabye Frank
1: katukaddemu tobanga omu ku abo abeeyama okusasula amabanja g'abalala bw'olemwa okugasasula batwala n'ekitanda kyosulako bwe tumalirizayo wano agambye tojjululanga kabonero ka nsalo ez'edda bajjajjaabo ke baasiba omuntu anyiikira okukola aba takyali mu bantu ba bulijjo asaanira kubeeranga mu maaso ga bakabaka
0: owulira akabonero k'abajjajjaabo ke baasiba okamanyi bajjajjaabo baasimba empanyi nga bagula ebibanja ne basiba akabonero naye olw'okulaba gwe wagenze ne weewola n'osinga ekibanja kya jjajjaawo kya taatawo kyani kati akabonero bakajjulu kitegeeza onna obulwadde genda kwako akaddirira ako
1: kaluwa
0: waliwo k'osomya akaddirira akakasemba
1: omuntu anyiikira okukola aba takyali mu bantu ba bulijjo
0: simba wakati okunyiikira okukola tekutegeeza kukozesa mutwe gwokka kyekiva olaba abantu leero abantu bonna tusanze nti baprofession ate kati be basinze okubeera ne farms balina workshops balina biki n'abayingi osanga nga be basima n'omusenyu abasima wamusema omusenyu mulwera baavu
1: sibaavu
0: naye kati fe balo inkamu ana tuli luddawa kitegeeza nti okukozesa emikono gyaffe oba olina amayinja oba olina musenyu oba olina obutiititi obuli ewuwo ng'osobola okuluka ebibbo osobola kyosobola okukola kikole naye ng'okozesa emikono gyo kubanga obugagga babwogeddeko
1: omuntu anyiikira okukola aba takyali mu bantu ba bulijjo asaanira kubeeranga mu maaso ga bakabaka
0: ooluganda mpuliriza oli luddawa oyagala kgenda mu maaso obe mu maaso ga bakabaka ekitiibwa kye twogerako kiri mu kukola ate naddala nga tukozesa ki
1: emikono gyaffe
0: kubanga okukozesa emitwe ne tuba nga tetufunye ebyo bye twagala kyekivuddemu abantu okubeera abakumpanyi era osanga oli yeewaanira mu bubbi ng'agamba nti akozesa mutwe
1: era bwe batebagaa nina omutwe
0: nkozesa kalaamu nkozesa mutwe nina obwongo naye ng'oli mubbi one day katonda ajja kujja ku bye wafuna Frank tucha zimba self supporting. Buri muntu alina okweyigiriza. Every man should be taught. Buri muntu ateekwa okuyigirizibwa ndio okubeera owomugaso ateekwa okusomesebwa ati bwe twogera ku ati ati agenderamu n'ebitone ati abeerawo okukozesa emikono gyaffe katugeze ebintu bye tukola eby'emikono oyo ati bye tukola katugeze abayimbi abazinyi ebyo byonna byonna bigendamu ati drama byonna bigendamu ati ebitone by'olina obikozeseza otya kati tugenda ne tutunuulira ng'abaana baffe they have become slaves of what okusoma ne bataba nga bayigiriziddwa ebintu ebisobola okubabeezaa mu biseera ebijja
1: ekyo kituufu
0: franka genda otunuulira amasomero osanga nga essomero liringa ennyumba ya Holy Cross eno nga compound yaalyo tesobola kuwera futi asatu kati omuntu akulira mu katundu akafunda bwe kati n'obwongo bwe tebulaba byawala avaayo nga naye obwongo bwe bwanyigirizibwa kyekiva olaba wano abaminsani edda basista mother Kevin bwe yatandika amasomero yazimbanga amasomero amanene nga omwana asobola okulaba nature neyogera naye obutonde awo omwana omuwala ng'abeera empowered okukozesa emikono yabeerangayo okulima yabeerangayo okuyiga okufumba home economics nga bamusomesa mulimu okutunga mulimu sports science ebintu ebyo byonna byonna twabisomanga edda ng'omuntu agenda okuva mu ssomero nga muntu mujjuvu leero ennaku zino ebintu bikaluba ne bwonaogenda mu ssomero ly'abasista ojja kusanga nga bijja kubakaluubiriza kubanga bw'anaagamba abaana abatwale abayigirize okulima okuwaata okukola ki waliwo ajja okujja okumugamba omwana wange talima era tawaata ojja kusanga nga obuzibu buzze omwana ava mu ssomero nga obwongo bwe omutwe gwe gwaliisibwa naye ng'omubiri gwe tegwaliisibwa emikono gye myereere kitegeeza nti talina bugagga engalo ensa engalo enjeru kubanga omusajja ono agambye nti buli bantu bonna ba graduate bo basigala engalo zaabwe ki njeru kati engalo enjeru ezo tezirina kye zigenda kuleeta mu maka gaffe era obwavu bwe tulimu bonna buva mu ebyo era omuwandiisi ono agambye nti tuteekwa okuyigiriza abantu nga tubayigiriza tuyigiriza emitwe gyabwe ate nga bwe tuyigiriza n'emikono gyabwe ziti posi nze primary gye nasomera primary bwe twakeeranga ku makya kwalinga kwera ssomero nga tetunayingira mu kiraasi kwalinga kwera ssomero nga kyatteeka ekyokubiri nga tulinawo olunaku olw'okulima ekyokusatu nga tulinawo obudde obwa sports abaana abali mu abaana twagendanga mu gye bayita PE nga etwala 2 hours nga mutandika ku ssaawa looza ssatu paka ssaawa nnya n'ekitundu awo naye nga kyalinga komparisale ebibiina byonna ate waabeerangawo olunaku lwa art and craft okubumba okuluka n'okuluka kati ebintu ebyo byonna bininako ati lwakulaba naye ebintu ebyo bikyakolebwa mu masomero gaffe
1: zenzijukira twalinga mu primary awo ebiina eruzira awo nga tugenda eno potibel netutema ebitoogo ngaera tugenda kumpi ebibiina nga bina naye nga tuba bangi buli omu n'atemayo ebitoogo bye
0: ddala ddala
1: n'okomawo ne mubiyuza nga bisala nno ne bibasalaasala ne mubukaza ng'ate next tuesday mulina okudda mukole art and craft
0: okuluka
1: nga tuluka obwo
0: ebiwempe
1: buno bw'emmere
0: emiguwa okubajja
1: era obuwempe bw'emmere nsuubira bwe mba nzizeemu mbumanyi tebusobola kunnema
0: nze nsobola nsobola okubajja ekinu ekinu nsobola okibajja nze nsobola okubajja omulawo bajja gamba yateera yemmere yammwe naye nga nsobola saabiyigira waka nabiyigira ku ssomero nsobola okuluka omuguwa nsobola okutunga olugoye nga ndutungisa mpiso bwe lusale olukomole bulungi nze olumpe ndutunge bw'onoolabawo owuzi ng'onnawe ogiraba nkugamba oyo sojyamu maybe amaaso agagenda gagira nsobola okuluka obwo obuwempe bwonna nsobola okulima nsobola okufumba nsobola okuwaata nsobola okufumba nsobola okusa akalo ku lubengo nsobola okugoya bintu bino byonna ebirala byalinga mu families zaffe kati bino ebintu bino byonna obulwadde bwabyo buli abasomesa babiri essomero ne famiry mu famire zaffe abaana tetukyabayamba kukola mirimu n'emikono gyabwe tulabanga ebibonerezo baana maama bw'agamba nti abaana bakole taata ng'agaana taata bw'agamba nga maama agaana baana olaba nga yagala obbakolera kyekiva olaba leero njagala otunuulire sanitation ye Kampala obuyonjo bw'e Kampala edda mu masomero gye twakulya n'awaka nga obuyonjo ennyumba endala nno nga zamasubi n'amabaati nga za ttaka naye ng'okumaala ennyumba lyalinga tteeka lya gavumenti okwera oluggya nga babasanga oluggya nga si lwere ng'osibwa okusanga ng'omwana wa ssomero oliira ekintu mu kkubo n'osuulamu nga oteekwa okubonerezebwa ne ku kompawundi nga tokkirizibwa teriyo omwana yenna akkirizibwa kusuula kapapula mu kompawundi
1: anti ky'obalaba nga bamu bagamba nti njagala omwana wange asomereko mu seminale yo waliyo empisa bafaayo nnyo naye seminale waliyo nsolo
0: ye seminale esooka eriruta
1: seminale esooka eriwakaawo n'abali mu seminale bantu nammwe muli bantu nammwe mwefeeko n'abasomesa eri abaseminaliyo nabo bantu so tuleme kwenafuya nakwessa mu busibe ekyo twayise slavery n'obufuzi bw'amatwale feffe ennyini twefuga mu ngeri ya bufuzi bw'amatwale oba twefuula abaddu kubanga twenafuya tetwagala kukola Christophe
0: wange
1: nti akadde kaffe kaweddeko
0: akadde kaffe kaweddeko akadde kano nga kaggwaako tumanye olwaleero tutegeere nti nga tonnaba kwegomba muntu mulala wegombe gwe kennyini because you know you admire yourself but if you admire yourself manya nti weezuula abantu buli bantu abali obubi teri mugagga yagala kumanya mwavu bimukwatako naye abaavu baagala nnyo okumanya ebikwata ku bagagga n'emmotoka gye yaguze jjo bagimanya n'ebbeeyi naye omwavu ye okumanya nti oba wasuze enjala tekimukwatako okugyako ng'alina kyakwagalako oba ogenda kusaawa kompawundi ye oba kumwerera kati omuntu bw'oba teweezudde you will remain a slave forever kale olwaleero tumaliriza tugamba nti abaana baffe tubasomese nti tubasomese wadde mu masomero eyo gye tuli tubasomese nga tubalaga obukulu bw'olubaawo obukulu bw'ebyuma iron wood is carpentry okwokya ebyuma okuzimba ne machinery nti okubeera mu byuma bino si kibi era ekijja okubafuula abantu ab'omuwendo kubanga we wali emirimu okukola okusoma n'okukola bigenda kuyamba obulamu bwo okubeera obulungi kubanga mu kukola mwe tujja emmere mwe tujja ono yakiise roofu ennyumba akasolya mwe tusula mwe tujja n'essanyu ery'okukuŋŋaanako awamu social life tujijja omu ate n'emikisa gyonna egy'okukulaakulanya obwongo bwaffe ate n'obulamu bwaffe taata maama ali eyo abaana mubayigirize ebintu byo mubayambe okusomesa emikono gyabwe ng'ate bwe musomesa n'obwongo. Sente z'oteekamu nga tosomeseza muntu bw'oliba ofudde ebibyo byonna byakutundibwa. Dokita ebbombo, dokita akankwasa, tosa ensonga oziwulira, manyi oyinza okuba nga toli mu kyaffe kino kye twogerako, naye era ng'abaana baffe tubasomese. Holy Cross wano bulijjo focus yaffe eri ku ssaala nga ne Katonda naye focus tumutaddewo ali mu ssente okuliisa ebyo
1: kubanga Katonda gemagezi.
0: Ate era Katonda yagamba Yesu yatu, Katonda yatugamba titunaalyanga ate akole n'okulya taakole ki ate emikono gyaffe gye gigenda otuyamba okola ki n'entuuyo zaffe
1: yeah.
0: Simanyi oba omuntu awandiise ekkalaamu atuyana Frank
1: ekyo kibuuzo katukireke
0: bw'oba oyagala okunkubira ku ssimu eri 0 7 7 6 5 7 4 3 essimu eri 0 7 7 6 5 7 4 3 twebaza mwenna ababaddeko nga muwuliriza n'abatugoberera mwenna n'olwaleero tubadde twogera ku kikulu ky'okukozesa emikono gyaffe ate n'okuyiiya totuula buli ekikwetoolodde awo laba oba bucupa bwe basuula awo nkolamu ntyo olabe nti okozesa emikono gyo ate buli budde bw'omala beera ng'olina ky'okolamu omukama abatukuumire ekiro ekirungi
1: ekiro ekirungi
0: ogambo Christophe
1: amiina.

0: Ei, ukura mori wa no chutoro na chisoboka. Chisoboka na o chisobola.
1: Azo na.
2: Ensonge yemo.
0: Kuzuku sabwongo. Obula mchimu. Kuzuku sabwongo. Choka.
3: Obutte bwe buno. Owulirisa omukugu mu business. Ante. Buno bwe butte bwo mukozi wako no.
4: Omukozi wako na kutusibwako.
5: St. Cyprian High School kyabakadde. Essomero lya ferisangibwa mukono. Musaza lye kerezia. Ebye rugazi.
6: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Ebiseera ebisinga n'okwekubagiza kukulemesa okukulaakulana. Nga gwe buli kaseera obeera awo, maama kino kigaanye, maama kino kigaanye. Tolina lunaku luga nti mbutuufu kanzikirize Katonda leero kwe kukkiriza kwe. Nebwe kuba kwe kukkiriza kwa Katonda, bwe kiba kino kigaanye, kangezeeko kino. Era buli lw'ogezaako noga nti kino kigaanye ne kukkiriza kwa Katonda kwageze ne kangizeeko kino era Katonda mmusabire mu kkubo lino lye nkutte kasita liba nga ttuufu era ojja kugenda okweka nga mwana wattu nga by'okola bitambula ne nga tolina kira ky'oyongeddeko wabula okukkiriza kuli okukuli mwoyo gw'oba mu mutima gwo kwe kuyambye bizinesi y'okutambula n'olwekyo ebintu bingi nnyo ebituliraanye nga tusobola obbiggyamu obugagga naye kitulemesa okufuna obugagga kwe butafumiitiriza bwe butakola bintu nga tubibaze ne tusooka nnyo obisoomoozo ne tusooka nnyo okutunuulira abalemeddwa kwegamba buli lw'obeera ng'awo buli kaseera gw'otunuulira abalemeddwa naawe togenda kukola tunuulira abantu abagenda maaso n'abalemeddwa bw'obatunuulira bagyemu ekyokuyiga oke nti waayi gundi kiki ekyamulemesa kubanga ebiseera ebisinga buli bizinesi lwegwa wabaayo weakness emabega waayo baga nti musajja yali atunda naye kyamulemesa butabaawo tiyo yali atunda naye kyamulemesa ayina enjogera embi yali atunda naye kyamulemesa ebipimo bye tebiwera
4: ako kitaba kya Katonda omukozi wako na abadde akutuusibwako
5: St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo essomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'e Rugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti musanvu nooti nnya musanvu nnya ssatu emu bbiri munaana oba nooti musanvu musanvu mukaaga mwenda nnya ssatu emu bbiri munaana tulina ne UNEB center number
7: tenda munyaga tunye

0: Oye, suwabali nyogwe na jekumiteko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia. Echiro, echiro unakuluwa hero, zole kero kuwele kumi ezaka ita kusawo mkaga ugwe echiro. Ngabuli jio kabira katimba kabia mizanyo, yense pade siruma gombebezo kubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambula fena, paka wali kusawa zigenda kubira musamu. Awo enyini wenjo kubira nga kwele kereza, atoluo programu damwe subi. Ne Nansera Edward Lubarukovu ebirenge jya kuongereyo lunako lwakuta by the way tuingide lunako lwomukaga mabalubalanga lukedde petwa ingide lunako lwomukaga enakusomwe ziri 18 mwezi gwa musanvu omwaka 2022 mukaga lwomukaga twaluingide dda era mwe tuli tujoga ngenjogera ina kuzino bweri kulisayo gwe ava ku mirime ejenja uro muna kule tukubya mabega atina walimu kubera ngo kaza ne sawa zino kwagaliza bikutambulire bulungi abana bakola ku mafusundi ogama kuta genja uro ngate mudi ako Radio Sapiencia abuli chiro ngamugamba omubebezi kwino mulinda tubere na epaka wachiteera atira musikalinga muli za Radio Sapiencia kuba atena nsera bya jana byo bingi ebijjo kuyamba nadala gwe awedde mwesubi anti program ojuli abajita damwesubi kakati olina okubera ngo girinda nayo oberenge ensongo zitambuza gabuzino okubera nga zitambula onakole okutanule tuvuddemu obali tukubya amabega mipira mingi egizanyiddwa abasibani 22 bet nkakasa ekintu mukikubye atakikubye ngomanya tujja kudda muntu berenga tukikuba luno olomukagalo tuyingidde tujja chikuba gwe just bera bubezi mugumu ensonga ziberenga zitambulaga bizitambula cho ino kusoko okukola kwe kubera ngo gulawo account ne 22 bet oberengo sibane 22 bet atera oberengo wangula akasimbi changu nyo kubera ngo gulawo account gena musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.ug website ya fe eja kubera ngo ejawo ku simu yo gendo ole kigambo register chinye game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega 22 bet ensunga zona oberengo stamps atana weza 25 tokirizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa 22 beti echenja ulo cheina odi ziri wa gurunyo bosiba no wangu laka simbi okafunirawo options ezokusiba ko zibera nyingi na dala gwagenda okubera ngo siba emipira egifundikira World Cup lero in fact olunaku olwenja kubanga gwa sawa mukaga nga bucha ku mukaga tuba tuyingidde olunaku olwe Sunday timu yegwanga eri Bungereza egenda kubera nga esamba egwanga eri Bufaransa ate kulunaku lwe Sunday sawa nyeze ekiro igwangire Argentina baberenga basambe igwangire ya Spain ogondo omupira ogwo wali kumacha sawa nya paka 5 ngenda babulira akalenza akandi munda akalenzi tekanna powa ngabe kakoze ku Argentina Bungereza akalenzi kagenda kubira nka babulira we kujjo kugwa kasito ulira nga ngambi akalenza akandi munda kagamba bweka kumanya nti awuchiwedde gwe ngulumba bulumbi kasito mbebe zako na mustafa embiri ya kubera nga etambula nga bwe ino kubera nga etambula kale bwetyo bwetugenda kubera nga tambula ekiro ekyona ko lero gulawo account 22 bet oberengo siba ku mipira bobo siba siba na buvunanyizwa atana we 25 kirizwa kubera nga siba gwe kyo bokola genda bugenzi musimu yo wogenda ku internet uja kubera nga teka 22bet.ug website ya fe eja kubera nga ejawo ku simu yo genda wale kigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega 22 bet ensonga zona zibiringa zitambula tana weza 25 kirizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa embeera ebirenge etambula nga bwe ino kuberanga etambula otendesi wa timu yegwanga eri Bufaransa aitwa Didier Deschamps agenda kuberanga atendeka game ye esemba yongo mutendesi kutimi ekwangiri ya Bufaransa. Game weyo ye game yokulanyira ekipe kyokusatu wakati wa timu ekwangiri ya Bungereza ne timu ekwangiri ya Bufaransa. Jukira oluchitabwati nga Zidane achiyolawo yagenda okubera nga twali gwanga lino maso. Kati Didier Deschamps byonna byakoledde gwanga eri Bufaransa ngira kubera nga nkuyisaamu awo mpola naye ekintu agenda kita mu game eyokulaba kani akwata ekipe kyokusatu wakati wa Bungereza ne timu yegwangira ya Bufaransa. Mbatenda bako omuzibizi wa timu yegwangira ya Bufaransa aitwa Ibrahim Konate ngayogera ku game iyo kulalira ekifo ekyokusatu nagamba buli musambi yenna morale eri wansi tewaliwo awulira nga yagala nojizanya abamu bagamba bawemu abadde batanazanya mbazanyemu game amawanga kasita gawandu kabungereza negwangira ya Bufaransa bonna morale eri wansi. Era kuno ndowooza wiinza okuba ogwakidoobya mwabagenda wali 22 beti ne musiba mugwegendereze abasajja olaba balangiriddewo ne bagamba morale eri wansi kati gwe tolaba Omufalansa nga z'okuzanya n'ogamba mbu agenda kujja kubenga guli gwalina okukuba nedda n'omungereza naye kye kimu morale eri wansi era tewasuubira kujja nnyo kuteekawo mbeera kati ogwo omupiira gulinga ogutakyalina nnyo makulu agenda okugusiba ku 22 bet gwerinda omubembezi kyanagamba okukola kyoyina okukola naye abasajja balangiridde gugenda kubeera wali mu kibuga Miami mu ggwanga erya US mu Hard Rock Stadium ekisaawe ekyabagumite Hard Rock Stadium iwagenda okubeera omupiira ogwo Bungereza nga basamba eggwanga erya Bufaransa naye buli omu morale eri wansi mu game eyo yokulabako ani agenda okukwata ekifo namba 3 mu mbeera nga bwetambula. Kale kakati njagala osooka obeere ng'osiba ku mipiira nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo gw'omusi w'emipiira obeere ng'osooka oba ebbere tunagenda mbijaguza ebyo simanya ate fayino mpadde nti ndi ttiimu gundi ng'olinamu akasente mu nsawo. Nagamba bw'oba owuliriza omubebezi ky'osooka okubeera shuwa nakyo tosobola kubulwamu kizike kasita obeera ng'owuliriza omubebezi. Tosobola kubulwa mu kizike tibakulya sente gw'ogenda wali ne weegerera n'obeera ng'ofuna emipiira ku kkooli n'ogenda wali 22 bet n'obeera ng'osiba ensonga ne zibeera nga zitambula. Kakati nataddeyo akatambula ekiro ky'onaku olwajjo akatambula ako kate omusajja atumize omusu oba kate kagaane omanyi saagala nnyo mipiira gya bunkenke naku zino nange nagenze nafu wakati sikyalya muwogo na butibwamu bino ebyokulya ffene n'ensi guno ozimeketeramu bigenda bikendeera sikyalya muwogo na butibwamu ensena kati bwennuma neekanga kubanga waliwo wiiki ejja nga nkambwemu kubanga ndalamu wadde tulidde nnyo sente wiiki eno wadde tulidde nnyo sente olaba n'atagenda ku kkoodi y'omubebezi at least wayolawo ensaniya z'omwali gentina nga asamba Bungereza n'obeera ng'otambulirawo n'oli akasente. Kati omupiira ogubadde gubula katambula jukira nagabi akatambula oli 13 emipiira nga giri 3 ebiri gibadde gyamaliriza dde okubeera nga gituwa kye twetaaga. Kati nga tubulako ttiimu ya Garua United wali mu ggwanga lya Republic of Ireland babadde bazanya kakopo nga tweyitinkiriza ne tumutuma nya 0 okubeera nga agukwata nya 0 ku letisiko naye nyaziri ebadde efuuse nyaziru mupiira gubadde gukaladde banange lumu tulyabika emitima omupiira ogwo wali omunywanyi wange bamuyita Ben Yuke gubadde gukyuse 3-0 nga twagala nyaziru kati nga mbulamu ggoolo emu n'agamba omubebezi ekyamazima olapa fulltime mubaddemu ggoolo 3 fulltime alijjamu ggoolo 6 ne mugamba guma gy'emipiira bwegito tugiyiseemu ne mugamba guma emipiira bwegito tugiyiseemu kubanga obusajja bwakedde mu dakiika ya 11 ne bagoole ewaka musambi ayitibwa Matt Warref yateebye eggoola eyo mu dakiika 24 nga guli 2-0 wadde twagala nya 0 naye nga tutandise okutyamu 24-0 Lomboto Aro musambi ayanguliza kubamuita Lombotu Najja. Matworth Najja nabiranga kubaguli yoku satu. Muda chikai makumi ya satu mwenda ni ngamba tuwedi. Chitegeza tuetaga mkule muyoka. Half time negugwa satu zero. Kulikitisiko tuagala ya nya zero. Nga tusigade tuagala gole au beni yuke wangambi domuwe bezi. Echama zima. Nagamba nafuye neye chijia chechiwa chijia. Echijia chechiwa chijia. Tubadde tuchari yao. Ngenzo ukulaba nga akasajia kate gula muda chika ya makumi ya atanu nya zero. Ningamba kati. Kati. Afa ya afa. Tusigalenga tunywete kasita buli musikoje tuetaga obaggucha ali mudachika 5 ekija chechiba chicha ze simu ne njija ko nengezo okukabira ko full time nga guwedde nya zero ne ngamba full time nya zero ne ngamba ha ubunkenke bonno bubaddewo buwedde Karu United neberange wangu tompira e goals badde nya kubwerere Nenga tuwa mutumie nya zero. Mudachika tanu. Gubate guli satu kwerele. Mudachika tanu gubate guli nya kwerele. Nenga mbaba nai. Wate. Okulia kowe kuri. Nekulune suvi tujeju. Nga kasaja kaleta golo nyingi waka. Nenga mba zikatu wakatumie nga mkaga zero. Neka katade kuola. Kakananga guwe tenya zero. Elabuli ya yafunya katambla olilukumi mbisatu. Kenatade chilo chona kurajo. Wekendo banjaka sente. Akatambula kukatuwa desendi. Buli ya punya akatambula kinatadeye chilo chona kolwa jo. Wegendo vanjia kasente akatambula kukatuwa desendi. Kakati gakano kakatuwa sendi. Kulunu njagala tuchabi weekend yenu. Eno weekend njagala tuchabi. Ntadeye akatambula boteka mwe bitani. Kakola milioni tani. Ntadeye akatambula asokeru akasibe chidu. Akatambula kukareta milioni tani. Kamipire satu. Jinejiri de olilukumi mbisatu jibate mipire satu. Kuhitano kenta deo kareta milioni tani ne mituwala ana. Kekatambula kari kudoke timipire satu. Nagambo mwebezi tuonga kanyo. Zinagamba wemba gaba odi nini. Ngozi se mipira mitono nyo. Kubanga jemi anguji okulia sende. Sagala ankalala. Mbwate tekemu akakade. Okola odi mutwalo gumu tukole mipira kinana netta siri nyo muntu mumenyi wa mitima bwendi ndete esatu bwejita obwejiti tuba tutambudde because to tuka mu money bracket bolaba nga cash out ekuyamba ngo okola cash out akatambula akakola odi mutwalo gumu mu bitani Boteka mwe bitanu kaleta milioni tanu ne mitwala ana. Boteka mwe lukumi kaleta milioni kumi. Just kurukumi. Zo manyi. Njagala nye jindu chenteka mwe jitono. Nembera ngafuna chinene. Wanyiba gamba. Omukozi wa business omutuvu. Yo ya riskinga. No gamba wanuwente koru kumi. Singa chicha ne chitola. Ngakano oli lukumi mbisatu wekatote. Overolia. Obukade kumi ze boda boda bili. Azitani kukunuwa nyasende. Boteka mjasti bitani. Ye boda boda impia namba. Milion tani na mituwala ana. Simanyobe na kuzino ziri mumukaga. Nichi manjiziri ya zitambuli lao. Kakati. Gwekwate chitono chua ino. Uwoi na bitani. Boteka mwe bitani. Mipire jesat. Just jesat. Kare viri jokane wajisokane jituwa chetuwa gara. Kasha utuwira. Bweruma nga watademo ebitani. Sobola okubeera mu milioni nga bi oba satu webitaano kati yatademo lukumi ngolya milioni kumi bwe kaba kalidde mipiira esatu akatambula bwe katambula ke emipiira ebiri egisooka cash out oyinza okubeera ngaoyingira milioni nga mukaago oba musanvu kati gwe nawuliza ombebezi njagala ogende ku docket obeere ngaogyayo akatambula kentaddeyo kenda oli 22 bet obeere ngaoteekamu akempisi bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza apirimu etaano tukkirizibwa kubeera ngaosiba Nyikasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Omanjibu wakateka momu tuwaru wanabali gumite muna agamba kenjuwe mwe echiwaya. Ochimanyo veda mbukade chikumi. Mbukade chikumi. Ngotademu otaddemu omutwalo mukatambula kukitegeeza bw'oteekamu 15 obeera mubukadde 5 ku 10 bukadde 10 ku 5 miliyoni 5 n'emitwalo 4 kati gwegenda ku doketi gwalidde kana katuwadde ssente ate era abalidde kwako mubeere nga musindikira ku message tulabi abalidde ku ssente bene UK tanaddangulu esimu tali online okuba weyagambye omubebezi ekijja kyekiba kijja ajagenda ozuukuka nga kamuwadde dda ssente kubanga gubadde mpira gwanza sagge ne gutuwadde ssente kati nga tulidde odi 13 mipiira 3 ntaddeyo emipiira 3 gikola odi mutwalo gumu mu 5 ku 5 kaleeta miliyoni 5 n'emitwalo 4 bwekaba kalidde mipiira just 3 gwegenda ku doketi obeere ng'ofuna empiira egyogenda ku 22 beti obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba ku 6 2017 6 3 #. Oba oyitawo ojja kunyiga 6 2017 6 3 #. Tubeere nga tubebeera mpolampola ojja kunyiga 6 2017 6 3 #. Jayo akatambulako kati okwewala okuzuukuka nga katandise dda kajjeeyo kati genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akenvisi sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6 2017 6 3 #. Oba oyitawo nyiga 6 2017 6 3 #. Kajjeeyo tubebere tanaweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba ate naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kodi yeeyo woyina okubeera ng'oyita odi 1 5 kekatambula akaliyo odi 1 5 kekatambula akaliyo ku 5 obeera oyingidde miliyoni 5 n'emitwalo 4 just ku 5 kati twogera ku kitono ky'otandikirako gwe kuwataako empisa akatono k'oyina ku 10 obeera miliyoni 10 n'omusobi ku 1 obeera mbukadde 10 bwe kiba nti tulidde oli 13 gye nataddeyo ekiro ky'olunaku lwajjo mipiira gibadde 3 egyo ku 5 obadde ofuna kamu 3 sorry ku 10 obadde ofuna kamu 3 ku 5 obadde oyingira emitwalo 6 kati gugenda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira egyo gye ntaddeyo giri empiira 3 gikola odi 1 5 ku 5 miliyoni 5 n'emitwalo 4 bwe kaba kalidde bwe kagaana nga tuddamu tubala akalala si byakufiirako kubanga bwe tulya era bwe kigaana nzija ne gamba nti kigaanyi bwe kigaana era nzija ne gamba nti kigaanyi kati gwegenda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula alebadi olw'omukaaga eyo mugimanyi mateeka yekero tuwa ekyenkya era n'agenda okujaano 4:45 ejja kuba ewedde eyo alebadi eriko empiira 2 kati nga bw'ojjayo akatambula ne alebadi egitunuulire ey'olwomukaaga ebeera gomide yemu ku ziyasinza okubeera nga zituwa ssente alebadi ya saturday ey'abaana tebalya kikomando ku makya kizibu ebiseera ebisinga olina kuba ng'oli ekyenkya ekiri gomide genda obeere ng'ofuna empiira egyo genda oli 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6 2017 6 3 #. Nyiga 6 2017 6 3 #. Tujjayo kati. Tulemezaamu ojja kukeera ku makyanga akatambula katandise. Ogenda owulira abayaye nga babuzaako ogumu ogambe bannaye nasigalidde. Alebadi yo ogenda okuzuukuka eba yawedde dda kubanga ku 2 giba gyatandise. Kati bano bannemezaamu nzuukuka 4. Nzuukuka mpuliriza mubebezi. Alebadi eba yawedde dda. Lisiiti ezo 2 z'oba okwata genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa. Ng'oweza 25 okudda aggulu. Nagamba omubebezi bw'oba otambula naye bwe tulya tuba tulidde bwe kigaana aziya ne gamba nti kigaanyi. Kati abafunye reeti badi omusajja atulinnyemu. Ordinary ne batulinnyamu. VIP. Gumu gwe gutulemesezza ssente. Ekibimba. Nawe embeera tebadde nnungi. Ekibimba kino tubulidde tulemereddwa watono okubeera nga tulya ssente. Nawo ne batulinnyamu. Kakati akatambula kinataddeyo ekiro ky'olunaku lwajjo oli 13 ne kabeera nga tuwadde ssente. Yego bayita omubebezi musibe obuzibwe nga tubunywere tubebbere. Tuoli byakulya kataka. Genda ku kodi oberengo ofuna emipiira genda ku 22 beti oberengo osiba. Kusita bibiri kumi na musanvu. Sita bisatu munya hashi. Jayo nyo akatambula akone ali badi. Sibisa buvunanyizibwa. Tosiba sente ya bizibu. Atanaweza abiri mweta ndokirizwa kubera ngo siba. Ujja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu. Sita bisatu munya hashi. Uwo itawo ujja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu. Sita bisatu munya hashi. Enkambi ya Arsenal weti sama ulile mkatale kano. Arsenal is too damn kundi. Katuje tuberenga tulaba Arsenal then ne Didier Deschamps agenda okuberanga akita agenda mu game ye Simba yongo mutendesi wa Bufaransa katuje
1: ebyedda bisasika nga mpawa David Sa
2: banda babulijjo afunda ku munaabo mutaka nzikizitongwa buzito ebyo nze sijja kubirinda olwaleero ngo byena erinnya Seggwanga songa lye limu kumanya gaakabaka amayitirivu g'alina Seggwanga kitegeeza ki y'enkoko empanga ekulira zinnaazo zonna mu kisibo kati bw'atyo ne Kabaka ayitibwa Seggwanga anti y'aba akulira abasajja bonna abali mu Buganda
1: ebyetta bisasika nga mpawa David Sa
3: Wayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22 bet. Usigarengo njumilo vya emeza nyo, awatari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22 bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangula. Toli inda, we wande sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe rio wongo. Betting anogwe gendeza, waba miaka habili muetano, na ukuta wa guru.
4: Alo, get! Fetch in the Munyakatunya Senior Farmer.

oba ogenze omubebezi n'ofunayo n'owangula tulowooza mbu oba omutegedde nnyo omubebezi nze kanza alina rikodi nze muteeka ku bulinzi ne muteeka mulada ne muwanika n'agenda okuzukka nga bwakedde edda genda okugira ati bebezi yakuyisa edda kulitalaba akatambula twalidde ababeera babebbedde ne babeera nga babebbera beera nga muzeeyi Kimera Mendru eyo emboozi nginyumya nnyo wano muzeeyi Kimera Mendru lwakuba bambi kati yava mubulamu bwensi yali waffe enkuka emukyalo manyi yayina obubadi bwa mirundi ebiri y'omu ku bazeeyi abaali basinga okulagirira omuntu nga tamanyi waalaga n'amubuza muzeeyi Kimera Mendru yabeeranga n'akatebeke ewuwe ng'atula n'asoma mawulire n'atula kasana n'alatta kati nga yeezira kimusooko gy'omuyiteko nga tomubuuzizza muzeeyi gyebaleko gw'ogende bugenzi olumuleka akagaaliko k'amaanyi ga kifuba okkirire kati okomewo omubuuze okomewo ate weefuula amubuuza omugamba akulagire mbadde nsaba kulagirako wa mwami gundi bw'obanga w'obuuza wali wamuliraanyi agamba vuga ogendeyo mukako owete oyambuka olusozi bwona olumalako kati awo okwate ku mukono ogwa kkono naye ng'akubuza ng'akubonereza lwakuyitawo n'otamubuuza n'okomawo n'oyefuula amubuuza n'omusaba akulagirire eyo muzeeyi Kimera Mendru kyova olaba ababbi naye bamukolako effujjo kubanga yakolanga ku bantu effujjo ababbi effujjo lye bamukolako yatunda obumwanyi bwe ne bategeera nti aziyina newabakula ati ate abazeeyi beebyo ebiseera tebabeera n'akawunti mu bbanka aziteereka waka ne bagamba kale oba bamukola kaki ne yeebaka ne bamenya ne basooka ne beekeja bulungi mu nnyumba akasente ne bakanoonya bwe yali akatadde ne bakafuna bulungi engeri gye yali omusomi w'amawulire ng'asoma nnyo amawulire gano ag'empapula olupapula lw'amawulire telumuyitaku wakiri atuma owa booda n'amuwa ssente alunole mu kibuga kati omubbi kye yakola nga naye omulumya bwe bamaliriza okubba buli kimu omubbi n'atuula mu ntebe n'akwata ku mpapula z'amawulire muzeeyi z'akuŋŋaanya buli lwasoma lwateeka wali katuumo omubbi n'atandika okusoma amawulire nga buli kimu amaze okkikola muzeeyi agenda okuzuukuka agenda okudda bw'ati engulu ngalaba omuntu atuddemu gwe balamu nga weebasewo ekka mu nnyumba n'ogenda okusuuka ssaawa nga munaana ogw'ekiro ngulaba omuntu atudde mu nnyumba ng'alina mu kusoma amawulire atudde alasi muzeeyi naye bamuyitako kulitalaba nga bwe yabuzanga abantu nga bagamba akulagirira ewakyamu mbula okuba tewamubuuzizza kati ne Patero omubebezi yekka Patero asobola ozuukuka ng'ayagala kusoma n'azuukuka n'agamba tudde bukedde endoggira ati ng'omubebezi ne babebbezi banne tutudde tulase tuli mu fixture tunoonya mirala gy'enkeera nga twamuyise edda kulitalaba kati bw'oba oyagala okumuyita kulitalaba olina kubeera ng'otambula ne Padre Serumaga omubebbezi embeera n'obeera ng'ogitambuza kati ky'olina okukola genda obeere ng'ogyayo akatambula ke ntadde ku doketi genda wali 22 beti obeere ng'osiba gyayo alebadi gye ntadde ku doketi genda wali 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ata nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 3 #. Woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 3 #. Alebadi olw'omukaaga eyo ebeera gumite then n'akatambula nga twakalya oli 13 ntaddeyo odi 1,500 bw'oteekamu ebitaano obeera 5,000,000 n'emitwalo 4 bw'oteekamu 10 obeera oyingira obukadde 10 ku mutwalo obeera mu bukadde 10 genda obeere ng'ofuna akatambulako mipiira 3 just 3 genda wali 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ata nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 3 #. W'oba oyitaawo nyiga sita 217 6 3 #. Nga tugenda mukuwummulamukko omutendesi wa ttiimu eggwanga erya Bufalansa olunaku lwe tuyingidde luno nga tuyingira olw'essande kubanga ogwa 6:00 ogw'ekiro France nga basamba ttiimu eggwanga erya Bungereza yekeemu yegenda okubeera ng'esembayo ng'omutendesi wa ttiimu eggwanga erya Bufalansa abaddewo okuva 2012 kubanga Didier Deschamps yadda mu bigere bya